לבד. את רואה עניין מופן, כאילו המופן קום תנגע, תאי אוי לו מי לבד.

0: Radio Guapito.
1: New B-Meg Integra 3000 Plus. Mixed pellets and grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. B-Meg Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
2: Ang motorista, na-experience mo sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin. Ang kagandahan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
3: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
4: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
5: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, corner Elias Angeles and Damasalang Streets, Naga City.
0: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM Radyo Guapito. 105.5 RG Extra Special.

0: Radyo. Guapito.
1: Yan ang tugtugan. Guapito.
0: RG Extra Special.

0: natin ang number 12 upang mabasa muli sa natin ang tatlong similar rules na nasa ating using figure para sa pagpili ng pangalawang meaning numbers. Time and
1: never ending.

dengan ball number 12. Ball number 12. Kung hindi ko na ako, aking small town, ang sabihin rin ko yung para sa gano'n natin ang ball number 12 and 12. May pipirma ng mga kapatid para po sa ating official.

Radio Guapito. Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbadangat niya sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad 60 pesos, sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung Vivo Book S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sa inka pa, sali na, nabusog ka na, naging health

0: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.
1: Magandang hapon po muli. Umpisa na po natin ang pagkili ng mga winning numbers. Your destiny draw number 6154. Prepare draw. Camarines Sur Best Pay Small Town Lottery. Ma'am, time ready.

0: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.

0: Nasiram kang tugtog.
1: Kopi ito.
0: Yan ang tugtugan. Kopi ito.
2: Radyo, Guapito.

0: Radio Guapito.
1: Your bill, sir.
2: What? 40,000 pesos for dinner?
1: 1,400 only, sir.
3: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
1: Your bill, sir.
2: Order for more. Dessert?
3: EO. Love your eyes.
4: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbadangat ngato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananoon yung mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad 60 pesos, sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26 pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit-biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX 125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa. Sali na. Nabusog ka na. Naging healthy ka pa. No preservative. No MSG. With 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan. Atlantic Bakery.
5: Kalusugan nyo'y pangangalagaan. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
6: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
7: Mas malinaw na ba kahit gabi?
6: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
7: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM. Radyo Guapito. 105.5.

0: Siram kang tugtog. Kopi ito.
1: It's Retro at the Metro.
2: Retro at the Metro. Radyo Guapito.

0: Hiram, kang tugtog. Kopi ito.
1: It's Retro at the Metro.
2: Retro at the Metro.
3: Radio Guapito.

0: Noong Herodos, muli pabalik natin ang ball number 2 upang makasama muli sa ating talagang katinay ng Mr. Troubles na nasa loob ng ating exchange chamber para sa pagpili ng panawang winning number. Time ready?
1: Time ready.

0: practicing ko. Ulit ko naman po ang drawing combination po namin ngayong gabi, 7 PM drawing 2 and 25 in exact order. Ulit magpipirma po ang ating panel of judges. May hila po papatuloy na sa gawin natin ng mga isang ating ang kodro sa Kamali ni Sur.
1: Official draw result for May 24, 2026 at 7 PM draw. Withdraw number 6155. Our winning combination 225. Dos 25.
2: We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM. Radyo Guapito. 105.

0: Radyo Guapito.
1: Ang motorista, na-experience mo sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubuan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: Yan, tugtugan. Kopi ito.
1: It's Retro at the Metro.
2: Retro at the Metro.
3: Radyo Guapito.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Radio Guapito.

0: Radio Guapito. Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Macarao, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rayuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Mabango pa, nanonood sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW.
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
3: Dito na tayo. Sa the best na kape, Best Cafe. Mura na, healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
5: New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
0: 105.5. We are Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radyo Guapito. Radyo Guapito.

0: RGFM Radyo Gua Dito.
1: Your music, your request.

Naga City's coolest radio. Radio 105.5. Radio Guapito.

0: Radio Guapito.
1: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
2: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbanangat ngato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananoon yung mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidat 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang-Facebook, pang-TikTok, pang-Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit-biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX 125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan.
3: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
4: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pau de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pau de Arco Capsule.
3: Kaya mag-Pau! The Argo Capsule. Follow the Argo. Katulang mo sa buhay.
5: No approved therapeutic claims.
6: Barato, kalidad, asin masiram na lechon ba ang hanap mo? Worry no more. Sagot ka na ni Boss Paul. Boss Paul's Crispy Lechon offers lechon buo, lechon ulo, lechon belly, and lechon per kilo. Legit na crispy. Ulita iniluto sa kahoy. Asin luto sa hurno. Available pa ang Boss Paul's lechon manok, lechon sisig, lechon paksiw, special dinuguan, and laing. Visit Boss Paul's Crispy Lechon Store at Zone 6, San Felipe, Naga City. Haranila sa 3N Bakery. Boss Paul's Crispy Lechon is available for pickup and delivery. For more information, visit Boss Paul's Crispy Lechon Facebook page or contact 0910-633-8345. Boss Paul's Crispy Lechon, the crispiest lechon in town. Magparagamok na! Boss Paul's Crispy Lechon is owned and managed by Paul Viola.
0: Relaxing favorites. Radio Guapito.
7: 105.5. RG. Good night hits.

kita. Naalala mo pa nung unang araw na magtagpo ang mga mata. Mga tala sa langit ay bumaba. Tili liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong kawala. Kusinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa uling intak ng mga paa, alam kong habang buhay,

0: Radio Guapito. Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arong kang pagbanangat ngato sa satuyang pamilya ang Atlantic Bakery. Mananoon ni mga dekalidad asin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga panangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidat, 60 pesos. Sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26 pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit-biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX 125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan.
1: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts by Facial Solar Panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts na power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. By facial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.

0: Rádio Guarapito.
1: RG. Good night, hits.

0: Radio Guapito. Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarina Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang-negosyo.
1: Barato, kalidad, asin masiram na lechon ba ang hanap mo? Worry no more. Sagot ka na ni Boss Paul. Boss Paul's Crispy Lechon offers lechon buo, lechon ulo, lechon belly, and lechon per kilo. Legit na crispy. Ulitain ni luto sa kahoy. Asin luto sa hurno. Available pa ang Boss Paul's lechon manok, lechon sisig, lechon paksiw, special dinuguan, and laing. Visit Boss Paul's Crispy Lechon Store at Zone 6, San Felipe, Naga City. Haranila sa 3N Bakery. Boss Paul's Crispy Lechon is available for pickup and delivery. For more information, visit Boss Paul's Crispy Lechon Facebook page or contact 0910-633-8345. Boss Paul's Crispy Lechon, the crispiest lechon in town. Magparagamok na! Boss Paul's Crispy Lechon is owned and managed by Paul Viola.
2: Ito ang patotoo na natunulan ng Pao de Arco Capsule.
3: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakateras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
2: Kaya mag-Pao! Pao de Arco Capsule. Pao de Arco. Katulang mo sa buhay.
4: No approved therapeutic claim.
0: 105.5. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5. RGFM. Radio Guapito.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

Thank you.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: GFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

namin upang kami ay mas lumago at kami ay magkaroon pa ng mas maayos na relasyon sa bawat isa. Tulungan ninyo po kami magkaroon ng bukas na isip at puso at pagkakaisa upang mapaglingkuran ka namin sa lahat ng aming gagawin.

0: Bigyan ninyo po kami ng lakas upang masunod ang inyong nais sa aming buhay. At gamitin ang mga talento na ibinigay mo upang makatulong sa aming kapwa. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.

0: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Nakaantaway ka mo, digdi sa DWRGFM Radyo Guapito. Tabang oras ko niyan, alas 4.05 na nin pagkaaga.
0: Asintado, buena mano. Asintado, buena mano. Katilipunan kan mga pangyayari sa bilog na magdamlag. Mga buena manong impormasyon, amay na ihahatod sindo. Buena mano. Police as in hospital reports. Update kan mga presyo ng mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na serbisyo publiko. Kabos ini sa mong ihahatod sindo. Buena mano. Asintado sa radyo. Asintado. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Asintado. Buena mano.

0: morning, good morning, good morning! Bangon, bangon na!
1: Alas 4 na, bango na. Tiyagarili po ang Asintado Buenamano. Nagpapaabot nin good morning sa gabos niya itong mga parantabay. Sa inmang kamumpartikang Kabikulan, sa inmang kamumpartikang Pilipinas, sa inmang kamumpartikang Kinaban. Nakatuto ka mo, nayakabot ka mo digdi sa DWRG-FM Radio Guapito. Sa garay ni po sa inyong lingkod, si Ed Bandol, kaparte sa control si Terdy Verdejo. Ayon po nagpapaabot din good morning sa gabos niya mga parantabay. Sa mga amay nagmamata, pag alas 4, o ay ba nga ni, di pa alas 4, mata na. Ha? Good morning sa mga nakatutok sa tuyang ngunyan, amay na pagkaaga, marinaga sa Indo Gabos. Sa mga amay na naghahanap buhay, amay nagmamata, an iba day pa nagtuturog, an iba amay nagtitinda na tulo sa market. Good morning, good morning, good morning.
0: Good morning, good morning, good morning. Bangon, bangon na.
1: Aldaw na Lunes kitangon yan, pitsa 25 na kanbula na Mayo. Back to work. Trabaho na naman sa mga day nakabakasyon. Good morning sa Sendugabos na nakantabay ngunyan. Orat yan, ipapaabot sa Sendo ang mga headlines kan mga barata kang aldaw, mga darkulang barata sa lado lokal. As in mga barata sa lado nasyonal. Ed, ang saro po sa pinakadakulang pwedeng mangyari ngunya na aldaw, ha? Iyo po ang pwedeng pagbago sa liderato na naman kan Senado. Na may buro barata na ngunya na Lunes, pwedeng mag-ilihir giraray ng bagong presidente ang Senado. And ang napipisil na pwedeng iribay sa aktor, best actor na si St. Peter Cayetano, iyo po si Senador Sherwin Gatchalian. Makuha daw ang numero. Aratyan, sa tuyang papasadahan yan sa lugas tuyang programa, baray na agang una sa mga amay na kaantabay ngunyan sa tuyang programang Asintado Buenamano. Sa mga amay tang mga suki, mga kapartner ta sa pagkaaga, si Mamsud Yabagadyong, amay-amay nagmata na naman. Iringman si Bicolana ini. Ah, good morning, Bicolana, Bicolandia. Happy Monday. Kami maturog pa lang dito sa United Arab Emirates. Sabi ni Bicolana ining taga Lagnoy. Tama? Maturog pa lang sinda, oh. Mapagal magtrabaho sa paghapon. Ano sa tuya mga OFW na mga bagong bayani? Mga nagsusumikap sa buhay para lang sa pamilya, nagsasakit kang sabi kayan homesick, pagkapungaw sa pamilya. Pero sige lang, fight lang. Aray na agaman kay Mark Bustamante de Los Santos. Good morning, Sir Ed. Working na kaninang 3 a.m. pa. Wow, amay ka ha. 1 p.m. uwi na. Ingat lahat.

0: Salamat gali, amigo, sa imong langgayon-gayo ng regalo. Si Ed Aspigubat sa San Francisco, California. Si Eva Domingo Pitil, good morning. Happy Monday po everyone. Kami mga turog palang digdi sa Al Asha, Saudi Arabia. Okay. Good morning, Eva. Siguro kaibana mo dyan si Adan sa Al Asha, Saudi Arabia. Yan, okay. Rinagaman kay Julita Montero, watching FB Live and listening radio Ignis Urban Kiburak. Uy, dubli-dubli ka ha. Julita Montero, good morning. Yari man si Loren Razonable sa Pasakao, sa Ingangunyan, Loren. Yan sa Makad, Pasakao, good morning. Ingat na lang kay Eva Domingo Pitil, saka si Ed Aspigubat, yan sa Amerika. Eva sa Saudi Arabia. Okay. Si Bapang mga parantabay Tachan, sa tuyang i-shout out ama kababayan tang amay nagmamata. Di ba? Maturog pa lang. Good morning, good morning, good morning, good morning. Aramon tatulos mga market update sa oras na ni.
1: Antes magpasada sa amay na pagkaaga, mga presyo nin parakalon, aramon ta sa market update.
0: Dahan sa linya si Roy Ranoco.
2: Asintado, live report.
0: Roy, morning.
3: Morning. Yes, good morning. Guwapitong Ed Marina Pagkaga, Marina Aga sa tuyo mga panantabay. Nakalumpong kitalig din ko yan, nin manok.
0: Manok?
3: Na natural.
0: Oh, ay yan ang puwerte.
3: Kuyan, 200 ang sarong kilo.
0: 200
3: ang sarong manok na kuyano 1 in 1/4 itong dardakula 1 in 1/2
0: sa in Roy ano? Nagbabakal kayan diyan talag paparata timing ako diyan sa market di ako nakakanumpong kayan
3: digdi sa ano naka display digdi sa may ano ni siraan bihira sa baba ta tigaargawan digdi sa itaas naka numpong kita sa may portion kan ano ni siraan digdi sa may bakalan ng nagtirinda ng sira tilapia saka ining kuyan ano mga bangos
0: dakulman Roy
3: doang pidaso lang hani
0: tigaargawan kaya daw niya ako. Halo yung nung parahanap kasi daw niya ako makabalkan native na manok.
3: Oo.
0: Tapos yan buklatangan ng tanglad tapayas.
3: Yan dyan sa ano sa video pig ay sa picture pig send ko. Duwa lang pati.
0: Pig. Pambihira ka man.
3: Duwa lang na kuya nakagapos ba gani.
0: Ayan pinahiling na ni Terdi. Sa saro magagaro maga.
3: Makulog ng bitis kan saro.
0: Ah, makulog si bitis. Ay, ikaw
3: makulog ng bitis. Ikaw ang daga puso. Oh. So yun ni eh, one ano ni 200 ang saro kilo.
0: Pataba ba saro?
3: Oo, pati ining saro mat parehas mataba o bin pati ining saro. Kaya na ning sold out.
0: Ah, bakal, ipapabakal ko kuta sa imo ay.
3: Sold out na si Dua. Na inutan niya ako itong saro kuta ang kurso na ito, itong itom. Ta. Sabi ko, papauliaan ko. Kuyan, Texas. Ano, pwedeng palahian. Mayo.
0: Bulang ka na naman sa utak mo na naman.
3: Nagkuya na. Dahi, ano lang, ugalang ning agum itong sa kuyang lalong. Ta, mayo. Kundi pag... hapot ko, ay, kuya na ngayon, sold out. Duwa-duwa man nga ako, kaya big tinda. Ang nagtitinda ka ni, ining katubangan man sa nang nagtitindang tilapia, digdi sa Merkado Publiko Consulid Naga. Ang kuyan, ano ni, presyo kan sira digdi, ining pusit 180 ang sarong kilo, Lourdesti ang sarong kilo kang Lourdesti ng Dracula 160 tapos ang sibubog Dracula ang sibubog 160

0: 60 man. Tapos ining rayado 220 to 200 ang sarong kilo. Itong kuyan lapad na sira timon-timon 160 man ang sarong kilo. O pare ang kuyan ay ang kilo. Ang bangos igwang 200 igwang 180 may bali na itong saradit 160 ang sarong kilo. Tilapia 180 ang sarong kilo kan buhay itong medyo kuyana gadana saradit 130 to 140 ang sarong kilo. So ano iba mapang mga chindanin ko yan, ano, sila talaga pala arabot lagad si mga nagka-aramay digdi sa merkado talagang iguana may mga chindana ang kuyan ko yan itong barato kuta ang grocery digdi sa sudad kinaga sa merkado publiko pag araw ko ng amay iyo ang pigya dadayo hari sa ibang banwaan sarado na dahil na nagbubukas may problema da si Aki ano garo pig dala sa Metro Manila pig operaran dahil aram ko ano ang ko yan ano ang kamatian pinagal daw na dahil nagbubukas nin amay ining tindahan na favorite oy maray na morning subago nag-chat-chat-chat na naman si Presko Malalauan sa Lucky Star Trading.
1: Pero di nagpapakupsit.
0: Di ko aram.
1: Risa ano? Mo man yan, tamapula man ang ano.
0: Garuda ni nagmamama. Ano, garuda ni nagmamama ni. Di ko lang alam kung nagtataga namit man kan sayang makmun, kan sayang buyo, tabako, kompleto, ano, ang kuya niya rigdi, paninda. Sa kami mga bawang sibulyas, may mga palangkap, tapos pera kayan, mga istirip, itong mga gamit sa pagkapi, rigdi na nagbabarakal sa iya sa kuya ano, sa baba, si mga may kapihan sa mga katrahid na banuan. As in, iba pang mga paninda na pwedeng mabakal o mangga. May mga mangga saka ang kuyan ano, ang paborito kan mga tagaring pulada, mama. Kaya permeng presko ang pagkaga rigdi sa merkado publiko kan sudin laga. So ayan, guwapitong edan sa tuyang informasyon, Roy Ranoco.
1: Alamat, Roy Ranoco.
2: Sintado Live Report.
1: Good morning kay Ma'am Sinaida Salazar Sanyosa. Nakaantabay sa tuyang unyan dyan sa banwaan kang pili. Ha? Pero biman amay ni si Ma'am Sen. Nasanay na da siya na perming magbatang amay kay itong siya yaon pa sa Department of Agriculture nagtatrabaho. Ayan, okay. Marinaga sa mga amay nagbungkaras ngunyan. Alas 4:20 na po ng pagka-morning. Good morning sa mga amay nagmatangon yan, nakatutok sa tuyang programa.
3: Good morning, good morning, good morning! Bangon-bangon na!
1: Bangon na sa mga may trabaho ngunyan. Palawagot ang report haliman sa tuyang pag-iriba sa luwas na sa linya man si Larry Javier B. Colano.
2: Asintado! Live report!
4: Ed Marinaga.
1: Morning.
4: Sa imo sa mga parantabay kang asintado Benamano. Dahil pa nakakabot sa opisina ng Alcalde Philip Dumalasa ang pipanday na resolusyon kan sanggol ng bayan ng Calabanga, Camarines Sur na nagahagad sa Hepe Kutibo sa paay kan sa indang municipal engineer na gumipo ng technical survey as in man na boundary verification sa kapultanan ng munisipyo ng Kalabanga as in man kan munisipyo ng Bumbun as in man kan siyudad ng Naga. Yan ang naging pahayag sa asintado niyo si Alcalde Dumalasa katakutan nangyaring kanhaloy ng territorial dispute ng kalokal na gobyerno sa kataikening banuaan ang Bumbun as in man kan siyudad ng Naga. Magigirong duwan, binukay ang sinabing antigo ng territorial dispute na kan magpanday ang tanggunang bayangang ning resolusyon mga duwang simana na nakakaagi tanganing finalmente maaraman kan asima an maaraman ang verdadero asimang lihiti mong linderos kang Kalabanga sa munisipyo kang Bumbun asiman sa siyudad ng Naga. Sosok sa historical data, magdadanay na technical description pati man mga dokumento sa pag-mukna kan tunay na linderos kang munisipyo ng Kalabanga Camarinesur. Sigon sa alcalde, mayo pa siyang nakakaputan na kopya kan sinabing pinagpanday ng resolusyon kan sanggunang bayan kasabay ang pag-sierto ng Jefe Ejecutivo na siya tulos-tulos na sasadulon si Municipal Emilia Ramon Pabico na tanganing gumipo ng malinaw na pag-aakal asinman na magsusok ang tunay na linderos kang Kalabanga Camarinesur asinman sa kataikan ng banuaan na Bumbun asinman kang siyudad ng Naga. Yan ay sa kuyang inisyal na informasyon sa Asintado Benamano, Muñinal Down na Lunes, sa Asintado Benamano, Larry Javier Bicolano.
2: Asintado, live report!
1: Alamat, Larry Javier Bicolano. Good morning sa mga amay, nakatabay tang mga partners ngunyan sa Asintado Benamano. Baray na aga po sa Indo, mga partners, sa programang ini. Sa ina to, saunta daw si iba pang nakaantabay ngunyan. Si Mart Saludes, nakaantabay naman tulos ngunyan. Good morning sa iyo, Mart Saludes. Amay man mahanap buhay ngunyan na pagkaaga. Ano, luto na. Luto na si iyo pang hanap buhay ngunyan. And Siring Man, good morning sa iyo mga parantabay. Naglulukso sa to yung ano ha. Si Edita Piroa nakatabay naman ngunyan. Si Allen Sagala back to Santa Rosa, Laguna. Balik ka palang Santa Rosa, Allen ha. Si Angel Garay Aquarius permitaman nakatabay sa to yung yan. Sa kasi Edgar Moran diyan sa Sinokdipan Del Gallego Kamsur. Good morning sa lahat. Pero maghahanda na po tayo ng gamit para sa darating na pasukan. Pero premierong si Manakang Hunyo, may brigada tulos ka man, no? Edgar Moran. Diyan sa Del Gallego para preparasyon sa pagbubukas na naman kan klase. Alas 4:25 na ng pagkaga sa headlines. Ito yung mga barata ngunya na aldaw. 22 katao na trap sa Irarom Cansarong building na naggaba duman sa Angeles, Pampanga. Grabe din pagkagaba kayong building na yun. Ano? Siguro substandard kayo ang mga materyales. Salto si Pakagibo. Buong nag-iskalon ni Garo. Siyam na iskalon. Ako din kita napapasala. Nagbagsak kaya ang mga trabahador uto sa Irarom nagkairipit may nakuan ng gadan. Ang iba, buhay pa man, nagkukurahaw, nasa sakita na ma-rescue Then ulit delikadong magguho lalo ang building na enterong narugmak. 22 katao ang natrap ng mga trabahador. Ang iba daa, kaibanan pa sa ilang pamilya ang agom sa kaaki sa nagbagsak na building duman sa Angeles, Pampanga. Kasuod mang pasado alas 2 din maagahon. Pambihirang building ini. Siguro daita tao ang engineer kani. Makbumbag collapse ining entirong building ining siyam na palapag. 23 pala na mga 23 na mga construction workers, trabahador pati ibang ang iba kay ba ng pamilya. Tururog ini kan magbagsak ang building, ha? Tururog. Nako talaga. Pinaghadita na ang iba digdi garadana. Kadakol ko niyan ng rescue effort na pinaggibo ang DPWH pati naman ang MMDA sa panginot ni General Nicolas Torre. Iba pang headline si mga bareta tango niya na Aldao NBI nagpahayag na si Bato de la Rosa ang nagdulag na senador atapang atao atakbo atulin. Si Bato atapang atao. Pero atakbo atulin. Armed and dangerous da. Armado as in delikado. Pero nakaandam daan 240,000 na mga kapulisan sa enterong Pilipinas tanganing dakupon si Bato de la Rosa. Yan sinasabi ito eh. Kaedto, siya ang namamayo kang PNP abang grabing urag-urag. Kaedto, siya ang hunter. Ngunyan, siya na ang hunted. Pambihira. Baka tauhan mo dating pulis ang maadakop sa imo. Dahilan po yan kay itong mga kasong kinatubang sa war on drugs na binudol kita kan Duterte. Kay itong war on drugs, hunata, turutuhanan na laban sa mga drug lord. Ito pala may mga sadiri man drug lord si Bat si Duterte. Siyempre, kasabwat si Bato. Kaibanan siya sa mga kasabwat ni Digong Duterte sa war on drugs, kaya tinaluwasan yung warrant of arrest kang ICC, International Criminal Court. Bato, magtago ka na sa kuweba. Paparaswildo ka, inutil ka, makang pakinabang sa mga Pilipino. Higgins Wildo na yung supog ni. Ansiste kayaan, ay kadro na kula palang ka nawara sa tuya. Pati ang mga staff ni Bato, at yan, isasabi to kung gura anong sinisweldo. 25 mga testigo, iaatubang kontra sa impeachment kay Vice President Sara Duterte, ay kadakol palang testigo. Sa i-reside daw ini. Anong pa ang pinag-issuehan ng ICC warrant of arrest? Sabi kan NBI Director na si Director Melvin Matibag, sa i-reside daw, kabali dyan si Bunggo. O kabali dyan si mga dating PNP chief. Ayan, kaitong panahon ni Digong. Ora dyan, babalikan tayo ba pa mga headlines, mga drakulang balita sa lado lokal as in national pagkatapos kani.
2: Radyo Guam.

0: sarap.
1: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
2: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule. Gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
1: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
3: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o reverse osmosis system para sa dialysis centers kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or sewage treatment plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami niyan. Gusto mo bang negosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kompletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality and Purity.
4: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
5: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
6: Health tips ngayong tag-init. Mag-inom ng tubig na may dikit na asin sa kasukar. Dapat sakto ang tubig kapag sobra ang ganot. Maglaag ng dikit na asin sa kasukar, garo DIY o oral rehydration para mapalitan ang nawawarang electrolytes. Ang pagirugdong na ini para sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao, kan pili kamsur.

0: Kasuki. Kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo. Nahihinay niyo gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia, ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5, asentado sa radyo.
1: Oras ko na yan, alas 4:36 na ng pagkaaga. Good morning sa mga kapartner tang amay na kantabay, si Ukiya Imelda. Happy Monday po sa Gabos, watching every day from Zone 3, San Agustin, Pili, Camarines Sur. Salamat, Imelda Ukiya. And si ringman si Linda Alegre Corrales. Nakantabay naman ngunyan. Isalbi Bobes de la Torre, nagkakapikapi naman ngunyan. Si Irene Belga. Irene, bakit doble-doble ang pangaran mo, Irene? Irene Belga, Irene Belga. Si Ason Perbera, good morning. Nakantabay naman ngunyan sa kasi Cherry Pass Mayuba. Manayuba, sorry. Cherry Pass Manayuba na masiramon magluto. Ano ito pigluto po nga ni Cherry? Kansarong aldaw na naka-display. Pero niya ako mouth-watering ang sa imong ano. Luto. Saro kayang chef siya duman sa Albania, sa abroad. Sa Europe, si Cherry Pass Manayuba. Na tinutong ka da pag nag-uuran-uran ta. Matpriskun. Good morning sa mga OFW tang nakaantabay ngunyan sa Albania. Nakaantabay si Cherry Pass Manayuba. Tarong chip. Dahil sa linya si Melvin Machado sa dagdag na report.
2: Asintado, live report.
1: Good morning.
3: Hi, good morning. Good morning sa kabasyato mga parantabay. Ngunyan na aldaw, abot sa aga o sa pun ngunyan, medyo pinagdadagdagan talaga ang sa itong info dissemination. Papadipipindi sa kamugtakan kang magiging kamugtakan sa kalabahan kang National Highway sa Baduangkan, Pili, Camarines Sur. Sa Agatabi, Ed, iyo ang pagpuhon kang week-long activities kang Kaugma Festival. Kung ika nagbabiyahe, pasiring sa Iriga, mga rinconada, partido, masinibapan na nagagamit ka kang National Highway o Rualdao, dapat mabantay mo ni na magkakaigwan ni magabat na bulis kang traffic.
1: Sigurado yan.
3: O, alas stress ni pagkahapon. Dahil yan ang start kang pag-arabutan ka mga madaralan, pati naman kang mga madaralan, pati naman kang mapartisipar sa nasa bitna ng parada. Kaugma Festival. Yan ang ano to, nakuha niya to sa lado kang Philippine National Police na may advisory sinda, papadapit man sa pag kakaigwan ng bawang problema kundi sitwasyon sa bulos ng trafiko sa nasa bitna.
1: Aboto naman
3: ang
1: yan,
3: area,
1: siyam-siyam.
3: Pakalampas mo ng Provincial Capital Complex, right side. Sa tubangan kang dating sa tubangan ang residensya ni dating mayor kang PD. Portion pa kayo ng barangay Kadlan, sa Barangay San o Barangay Kadlan adik di sa Banwangan Pili Camarines Sur. Dating mayor noon ni San Luis sa pamilya nila yan si sa tapat na ay ning ano to tendang residensya ang venue kang Kaumpa Festival. Yun itong ano to tapat yan yan to. Sa nasa gilid mo naman ka National Highway. Kung pati rin ka sa ano to, pati rin ka sa Rinconada area, nasa right side. Kung nasa pati rin ka naman sa Naga, nasa left side. So halos sa taplisan sa na ini, taplisan na naman sa residensya. Sa halos kaya naman ganyan, harani din sa may boundary kang Carrero yan. Pati rin sa Carrero yan sa Banuangan PD. So ang sistema may sobra sa 1,000 na members ng Philippine National Police ang i-deploy o roal daw sa bilog na aktibidad kang Kaugma Festival. Ito sinaging bahagi ni Police Lieutenant Colonel Jose Pasape kang PNP sa probinsya ng Camarines Sur. At may augmentation force pa ini alis sa probinsya kang Sorsogon and Camarines Norte. So ang advisory nga ni kang DPWH, kami ito din yung mga alternatibong ruta para makaiwas hindi sa matubangkang venue tanganing dahil na magkaiwan yung problema sa pagkawat na bulos ng trapiko. Ang mga area, sa, kung pasirin ka naman sa Banuangkang Pili, pwede ka mag-agi din sa may barangay San Antonio, Minilabak, Milaor. San Antonio, Milaor, maluwas kami po sa Paminilabak, luwas ka din sa may San Isidro Pili, o kaya man magdiretso ka naman sa Banuangkang Bula, naman sa GMA Highway. Pero kung Bangdina, Gardayan, advisable mag-agi naman. So yan ang mga alternatibong ruta sa man advisory ng PNP. Amayan ang pag-agi, pero kung dahil maiiwasan, pwede man maagihan, pero may build up kang bulos kang trapiko. Pero siniguro man kang PNP Kamsur, dahil aon sinda sa pag-antabay, pagmanihar ang bulos kang trapiko sa nasa bitang lugar. Punsa aga tabi ni Ed, 26, hasta 31, aldaw na Domingo. So yan ang ano to, magiging sitwasyon. Karap naman, kasi nga na ito nasa laog siya kang Provincial Capital Complex ang Kaugma Festival, nagkakigo ni build up dito sa may entrance kang Capital, pati rin sa Provincial Capital. Ngunyan, parang-barang na nga sa gilid kang National Highway, ang aktibidad, sigurado ni, may paglalagyan sa tuyo ang mga motorista pag-abot sa bulis ng trapiko. Alas 12 pa lang, iguan na i-deploy subot ang members ng Philippine National Police para atikasuhon ang bulis ng trapiko sa nasa bitang area. Kaya sa kundang nag-informasyon, amay na pagkaaga, good morning sa mga taga Barangay Santa Cruz sa siyudad ng Naga. At iman, good morning kay Kaloy Murada. Pero may nag-aantabay sa mga programa kang asintado sa radyo. Aling sa location sa Banuangkan, Pili Camarines Sur, Melvin Machado, Asintado News.
2: Asintado, live report!
1: Salamat Melvin Machado. Oras ko niyan, alas 4.43 ng pagkamorning. Diyan man po sa banwaan kang Minalabak. Itong anong baga sinasuspinding mga kagawad diyan kang munisipyo, municipal kagawad. Pero, ang barita tapo kasubanggi, pigigibuhan daaning remedyo ni Governor El Rebillo Puerte na maribayan si mga suspindidong kagawad kansaindang mga kabag-anak. Ang iba ang agumdaang iriribay na matukaw na kagawad, ang iba tugang, ang iba aki. Ang hapot, kung totoo ini, ha? Kung totoo ini, legal ba ini? Yan ang dakulang hapot ngon yan. So ang tabayanan po ang mga pangyari dyan sa Banuan kang Minalabak. Alas 4.44 rin pagkaburing. Sa iba pa niya ito mga headlines kasi ito yung mga bareta ngon yan na pagkaaga. 26 katao na ang na-rescue. Bantang 23 pa katao ang natrap sa nagguhong limang iskalon na building duman sa Angeles, Pampanga. Basakit ang rescue kayo niya. Ita manumano ang ginigibong rescue mo niyan. Iguan ng mga canine dog na magtatabang sa mga rescuers ta ang iba na may nadadawag na kurahaw sa araw kang nagguho na siyam na iskalon na building. Magkapir ang mga grupo naman sa Metro Manila, nag-rally kasudma. Konsen pinangapangapudan ang tulos-tulos na impeachment trial kontra ki Vice President Sara Duterte. Tinuyaw maninda ang mga nangyayari sa Senado. Babati manda si John Tripulian. John Triple Buella, kang barangay Kagawad kang Kamuning, Kalabanga, nagdadagog sa Asintado sa radyo. Salamat, John. John Triple Buella, kang barangay Kagawad kang Kamuning, Kalabanga. Morning, Marina Aga po. Salamat. And sharing man, sa iba pa niya itong mga headlines, kasi mga barata ngunyan al daw. Tulos yung dumaan tabayan at yan alas 5 ang detalyes kay ni alas 5 sa good ng alas 6. Imedya ni pagka morning. Or at yan may magnitude 5.5 na linog. Nagpayugo-yugo duman sa mga baybayon kang Surigao del Sur. Ang tabayan or at yan ang details kayang palaguntang na report hali kay Rick Margie Barra.
2: Asintado! Live report.
1: Mar, morning.
4: Mabalos, Sir Ed. Marina pagkagat sa gabos na nagdadangudanan sa kuyang kusama. Nadawag ko sa iyo, Sir Ed, itong sa Minalabak. Pero, makaano to, ha? Pero, makaimposible.
1: May dagtimbre sa kuyang opisyal kang banwaan, kasubanggi. Na ngaya, so mga sadirin tao ka itong nasuspinding kagawad, pigba sabihan daan ni Gob enda kung totoo ikukumpirmar ta pa ni na papatukawon ta ngaya sa munisipyo karibay kan suspendidong anom na kagawad an mga kamag-anak agom aki ortugang.
4: Iyo sa pagkakaaram ko Sir Ed, ano man lang baga kaya niining mga opisyal na nagkasuspindi, ano man lang sinday bako man sindang permanent vacancy.
1: Yan.
4: O temporary
1: lang yan. Suspension.
4: O kaya, dahil man ko ta, baga, dahil pwede na ribayan ulitan mga kapamilya.
1: Oo.
4: Ang tigribayan man lang, itong mga permanent vacancy na nagkambakante nga ni Sir Ed. Aramon ta yan, kung may tatupuhan man yan.
1: Apo daw si Kagawad Platon ta kung totoo yan na piging wadaan ni Gob na makabalik si mga kamag-anak itong suspending kagawad kang Minalabak.
4: Oo. Aram mo tayo, Sir Ed, kung gaano katotoo yan, informasyon na yan, na ining mga temporary suspension ng mga kunsihal, ariribayan mo na kan mga agom or aki or tugang kapamilya, Sir Ed. Sa kabako malibasta-basta pa rin, Sir Ed, sa sa government code ta may proseso ning aagihan
1: iyo
4: sakali man no bako man lang ining pag sinabi kan sarong tao iyo na yan matuko na tulos sa Sir Ed and sa indang mga kapamilya. Sa kayan kang naramang kay Temo Sir Ed, sa napaisip tulos ako bako man niya kung permanenteng bakante.
1: Tama ka diyan, tama ka diyan, Attorney Rick Margibara.
4: Ay, grabe. Kano lang yan. Sa pagkakaaram talang yan, Sir Ed. Bilang, siyempre, si Papa, ano, may araman kita, siyempre, Sir Ed. Nariribayan mo na ba talaga itong permanente na talagang posisyon, saka na mahanap kung tisay ang iriribay.
1: Sabi kanin sa Rong Attorney, per local government code, pwede ang replacement in case magkaiguan ng permanent vacancy and bako dapat relatives, kundi kapartido. Otherwise, several violations ini sa DILG Ombudsman Act, Republic Act 3019 and other rules, sabi ka na abogado. Kaya tama ka, Atty. Rick Mara.
4: Pwede ka mag, ano ako, maglo.
1: Yo, dahil lang maloko.
4: Dahil lang maloko. Atty. Ed. Aramon pa yan, follow up pa yan dyan sa Manuha ni Binalabak, tanganin, palinawan ang mga, lalo ng mga taga Binalabak sa Red, kung ano talaga ang update talaga dyan sa mga nagkasuspindi dyan sa Manuha ni Binalabak sa Camarines Sur, Sir Ed. So, yan ang isa-follow up ng sunod, Sir Ed, pero saro pa sa Barreta Ata na napag-urlayan man ka nakaging mga aldaw, Sir Ed, ang sa 2028 ang posibleng magtabsok sa politika gobernador, Sir Ed. Ito daw, Sir Ed,
1: si Shay.
4: Si ano baga, Mel Robles.
1: Ay.
4: Ano daw, kung pwedeng magtabsok talaga niya sa politika.
1: Ay, sigurado yan. Sigurado yan na makandidato. Kaya lang, kitong kung anong posisyon, yan ang pinag-uurlayan pa.
4: Oo, tama yan, Sir Ed. Yan si Nakwata, kapag dumansa sa partido, sinasigurado na talaga na matabsok talaga siya sa politika sa 2028.
1: Actually, kan makaulay ko siya one-on-one, ang sabi niya, kung sa inya magdalagan si Elri Villapartido, ban man niya ako madalagan?
4: Ay, matindi.
1: Ayan ang sabi niya.
4: Matindi, Sir Ed. Matinding simbag yan. Ano? Kung mag-congressman sa 2nd District.
1: Congressman man siya.
4: Ma-congressman siya.
1: Kung gobernador niya. Kung gobernador ba niya ako?
4: Malupit na simbag yan, Sir. Mabalantayan. Ano?
1: Aron niya ako, tagaro ang gutong kanya ako kay Gob. Nawasa ngayon, pigkasuhan ba ako kaya dagaro doang kaso ngayon, kilaso ngayon sa kuya. Garo issue sa STL.
4: Grabe, Sir Ed. Ganyan. Saka, ano na baga, may namamati ng Camarines Sur na dakul tabang si Babagsak hindi sa Camarines Sur.
1: Bakuran ka yan.
4: PCSO siya. Kundi ka ibay ang mga project, mga programa na tabang na pigdadaral niya, Sir Ed. Saka, magaraw pala ni si GM.
1: Magaraw bumbon.
4: Oo. Kaga magaraw pero nag-eskwela ning elementary sa Bumbon. Kundi kang ano, dahil na siya nagkatong ano na kang mga huring taon kang pag-eskwela niya, naglipat na sila sa Manila, kaya dumana siya nagtapos Sir Ed, nag-graduate. Hanggang sa, niya, nagpapamati na sa may, ano pala na lang, may plano man na siguro talagang na siya nakalupasong sikatuan siya. Ano mo yung takakasuhan ng kanila, no? Kaya, ano daw kung labanan ko lugod ngayon, kung anong posisyon ang lalabanan niya, yaon ako, magiging kalaban niya sa posisyon na yan, Sir Ed. Yan ang mga arabaganta at mga masurunod na mga aldaw, mga bulan, kung ano mananggad ang lalabanan. Di, tapkan sinin, kang ito magang sarabay na hapot, Sir Ed, ito nag-interview ang mga taga-media, kaya niya pa direktang masimbag.
1: Ayan na lang to. Sa totoo lang, medyo palahos-lahos to. Pero kan makaulay ko personal na mayo ning tape recorder, mayong cellphone. Nagtuga talaga siya, na malaban siya.
4: Okay. Ikaw kaya sinaka-arab kaya, Sir, ito, wala naman yan eh. Sinakuha ko lang na informasyon yun na ito. Nagpapataratapit ang simbang. Ganyan, direct ang masimbang. Pero yan pala, nakaulay mo pala, sigurado na
1: sigurado
4: makandidato. Yan. 2028 election, Sir Ed. Kaya muna, Sir Ed, ang dagdag na impormasyon nila pagkaaga, Rick Margibara, reporting.
2: Asintado, live report!
1: Alamat, Rick Margibara, ngunya na aldaw na Lunes, magkakaigwadaaning pagbabago sa liderato kang Senado, magkakaigong pag-ilihir sa bagong Senate President, asin ang ipagtutulog ngunyang kang minoriya, unsing mga senador, iyo si Senador Sherwin Gatchalian. Baray niya si Gatchalian ta, bayo ning kaiwal sa Senado, fair siya, batalino, and talagang tutok siya sa pagprotear kang kwarta kang gobyerno base sa yang 10 taon na eksperyensya diyan sa Senado. Siya ang pinagkasaruan mo niyan na maging Senate President. Karibay kan nagpalpak na lideratong pirang aldaw ni St. Peter Alan Peter Cayetano. Ha? Na the Senate is under attack. Pabihira. Ito pala, mayo man. O, diba? Sinungaling eh. Sinungaling. Tapos pa-lord, lord, lord pa. Pero may gamit ang pangaran ni Lord. Eh, ikaw magsisinungaling ka, dahil mong kagamitin dapat ang tataraan Diyos. Ah. Sabi sa Ten Commandments, do not use the name of the Lord in vain. Dahil mong paggamitin ang tataraan ang pangaran kan Diyos. Samayong kabugtakan. Oh, diba? So, ngunyan al daw, pwede siya magkaigwang pagbabago sa Senado. Ano ang pahayag ka ini ni Senador Lacson na tano takaipuhan magbago ang Senado. Ang sabi niya, grabe na kaya ngayon ang pagkalugbok ang Senado ngunyan. Ah, para sa liderato ni Alan Peter Cayetano, nagkagulo, nagkabaradilan, may drama, may acting, may comedy. Hay nako, talaga oo. Kaya nawara ang pagtiwala kang tao. So dapat da magkaigwaning fresh start. Ah, ang Senado. Daugunta po si Senador Ping Lacson sa pahayag niya kung taano takaipuan magkaigwang pagbabago sa Senado, dapat ngunyan al daw.
5: Sana kung maipagpalitay ng liderato, maibango namin, magkaroon kami ng fresh start. Ano? Kaya nga napili namin si Senator Sherwin Yatchalian. At least fresh face at wala siyang kaaway. Oh, kaya sir, siya yung aming napagkaisahan. 11 kaming tumatayo ngayon at parang nagkaisa-isa, kulang na lang kaming mag-blood compact na 11. Hindi kami papayag na hindi si Sherwin Yatchalian ang maging ang mahirang na Senate President. The Senate of old, sana maibalik. Ayokong i-disclose yan. Ano? Kung meron nga pag-uusap, sabihin na natin, meron kami yung kanya-kanyang task allocation. Kasi yan ang amin na pag-usapan. Kung may toka-toka, hindi na para sa akin i-disclose. Mahirap mag-usga eh. Alam mo, sabi ko, I don't want to delve into personalities. Ang sa amin lang, ang bottom line, ang non-negotiable, eh, si Sherwin Yatchalian ang magiging Senate President. Possible mangyari yon. And that would be an awkward situation kasi lame duck yung Senate President. Siya lang yung mag-o-open ng session, magpe-preside. Pero pagdating sa botohan, maski anong motion yan, at nagkaisa yung 11 na majority, the new majority of 12.
6: Yes, sir.
5: Eh, napaka-awkward yung position ng Senate President. Parang kahihaya na yung kanyang position. Nakatayo lang siya doon, nawala naman sa majority.
1: Yan ang pahayag ni Lacson Kasud. Ba, ano, garoon nakakasiguro siya na igwana sindang numero. Na dapat 13. Iun silang sinda sa minoriya. Eh, si say ang pwedeng lumipat giraray senda. Pwede da si Lauren Legarda na naging supporting actress ni Pia Cayetano. Sa si Lauren Legarda nagbalyong kudal pero namalisyando ka itong pagpirilian na pinagbutong Senate President si Cayetano. Pinaghiling mo na niya kung pira nag-iitaas kang kamot bago siya nag-itaas man ng kamot. Sigurista. Naging political butterfly da si Lauren Legarda. So pwede da ang bumalik giraray sa minority group, madadagdaganin sa ro. Siya pa ang pwedeng bumaliktad. Si Magtugang na Bilyar, si Mark Bilyar sa kasi Camille Bilyar, ta dati man da sindang nasa mayoriya. Kaya lang, nabudol da ni St. Peter Alan Cayetano. Yan ang pangyayari. So, magkaigwa daw ning numero ang Senado sa atyan para ribaya na ang liderato. Sa totoo lang po, baka supog na ang nangyari sa Senado. Grabe ng kasupgan ang inabot sa buong mundo. Nababarita sa Fox News, sa CNN, sa BBC, sa Al Jazeera, sa iba pang mga news outlet international. Pagkatapos ito nangyaring pagduma ni Bato, inaarestar kang NBI, nagkaigwang aksyon, Durolaga, nagkaigwaning Comedita, nagkadarapla, nagkaigwaning Baradilan, namayo maning Pigbabadil, igwada ang Senate under attack, sabi ni Cayetano, igwaning drama, si Pia Cayetano, inibanan man ni Loren Ligarda. Ay nako, grabe na ang mga senador tango niya. Sa totoo lang, ano ta nangyari ini? Dahilan po yan sa political patronage. Ah? Dahilan ta ang mga taong ini mga senador na pigdududahan mga chinador dahil kampi sa China, bako sa Pilipinas, ang sa indang patron si Sara Duterte. Yan po ang totoo kayan eh. Ah? Kaya nagbilog din mayoriya, ta pupo na na ang impeachment kay Sara Duterte. Bako na po ang kapakanan tayo, pinaglalaban ka mga senador niya, kundi ang kapakanan sa politika, political interest ninda, saka ni Sara Duterte. Yan po ang katotohanan ganyan eh. Kaya nababastos na po ang Senado, nawara na ng credibilidad, nawara na ng integridad, bayo na ng pagtubod lugod ang mga taong unyan. Maray pangyatunawon lugod ang Senado na yan, sabi kan mga netizen. So gustong ibangon ini, magkakaigwadaan ng pag-ilir ng bagong Senate President at yan ang Senado. So antabayan po ang mga detalyes kambaratang yan sa alas 5 sa gudang alas 6, imedya ng pagkaaga. Good morning kay Flor Lesina, Josephine Barbara Andes, si Ed Dangkalan. Sabi niya sa muna, Sir Ed, sa Baaw, nagadan si Kagawad ang nagribay, tugang kagawad na nagadan. Ayo, tama yan. Si Riman Soro, Silencerio, Pasing Baloncio, and Bete Lumerio, nakantabay naman ngunyan na amay na pagkaaga si Linda Aligre Corrales. Maray na aga sa Indugabos sa mga amay ta, mga parantabay, mga kapartner ta. Sa pangaral ni Terni Berrio sa Control, ini po sa Nilikod sa Edmund Dorma, Buwalto Rachan sa mga pagbabareta. Thank you.
2: Radyo Guapito. Si Dr. Renato Water Doc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
6: Another day, another travel, dito na sa Echo Sun Travel and Tours. DOT accredited travel agency. Siguradong legit. From local tours hanggang international adventures, Echo Sun Travel and Tours na ang bahala dyan. International package sa Japan, Korea, Vietnam, Taiwan, Hong Kong, Disneyland, Shanghai, and Beijing. Tara na at mag Dubai at Abu Dhabi. Europe and relaxing cruise package. Meron din local tour packages sa Palawan, Boracay at Cebu. Safe at swak sa budget. From inquiry to booking, andito ang Echo Travel and Tours to assist you. So huwag ka nang ma-stress. Pwede rin i-avail ang kanilang installment packages at free travel insurance services like airline ticketing, hotel booking, travel insurance, DFA passport services, tour packages at ang cruise and visa assistance. Echo Sun Travel and Tours, located at main office LCC Mall, Felix Plaza, Sabang, Naga City, with brands at Yashiano Mall. I-follow din sila sa Facebook. Echo Sun Travel and Tours. Antabayanan as in dalanon, ang programang LTO on the go. Matukar kan mga bagay manunungod sa road safety, traffic rules and regulations, motor vehicle licensing, registration as in mga fines and penalties. Kada Biyernes, alas 9, sundong alas 10 ng aga, live sa Radyo Guapito, 105.5 RGFM. As in sa asintado sa radyo, live man sa Facebook page as in YouTube, LTO on the go. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Propali Motorcycle, Chera de Ibalon, as in kan LTO Region 5. I'm
7: ko.
8: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
9: No approved therapeutic claims.
10: Gum, brownout na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
11: Daiparadik, Gum. May arma ko pinitang tortambay na malipot. Malinig, asinwelo.
10: Ha? Saan man?
11: Ako nang bahala, Gum. May aram akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
10: Saan ba yan, Gum?
11: Sa Papatantan Apartil, Gum.
10: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
11: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
12: Papatantan Apartil. Located at Jacob Street. Bagumbayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
13: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts by Facial Solar Panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
14: Congratulations to DLMR Psychometric Center for being awarded as a world-class Philippine company by the World-Class Philippines Council last December 14, 2023 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino in Cebu City, Philippines. DLMR Psychometric Center also bagged the following prestigious awards back in 2022. Best Reliable Neuropsychiatric Testing Center with the Golden Globe Annual Awards for Business Excellence. Premier Mental Health Care and Diagnostic Center for the Elite Business Excellence Awards. Star Brand Quality Psychological and Neuropsychiatric Testing Center with the Philippine Social Media Star Brand Awards. And Most Trusted and Reliable Psychological Clinic by the 21st Q Asia's Quality Excellence Awards. These achievements and success prove that DLMR Psychometric Center provides and vows to continue to deliver world-class neuropsychiatric and psychological testing services, making them the highly recommended neuropsychiatric and psychological testing center in Bicol region. DLMR Psychometric Center also offers consultation, counseling, and psychotherapy. You may visit them at Door 34 Crescini Building, CPD 2, Triangulo, Naga City, and in Legazpi City. DLMR Psychometric Center. We will assess you with a smile.
15: Tara na, sabay ka na. Tara na. Saan ka ba pupunta?
16: Yashano Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.

0: Nahihinay niyo gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia, ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
1: Tamang oras ngunyan, alas 5.9 na din pagkaaga.
2: Alas 5 na! Ang mga ultimo minutong bareta ni Naldao dapat naka-report tulos. Presko, kompleto, asin, ora mismo. Asintado Bareta, enot na arangkada. Kaibahan ng mga gwapitong personalidad sa radyo. Roy San Ramon, asin Ed Bandol. Inian, Asintado Bareta, enot na arangkada.

0: Kanda kongresista na preparado na ang prosecution team para man sa impeachment proceedings. Patatandaan inutang nag-convene ang Senado bilang impeachment court kanda May 18 asin posibleng po na impeachment trial sa July 6.
1: Sa Barata Salado Lokal sa Rombisis, na kuryente duman sa Baaw, Camarines Sur. Ang detalye sa Lake Melvin Machado.
2: Asintado Live Report.
3: Nat bumundugon niya ng sarong pamilya sa Barangay San Nicolas, Baaw, Camarines Sur matapos makuryente ang Rombisis kasudma. Susog sa report ng Philippine National Police, naglilinig sumunod sa serang kwarto ang 55

0: kuanyo sa biktimang si Alia Shirley, kana sabing barangay kan accidenting panutan kay di. Ang bakbak na parte ka nakasaksak na extension wire na laging kausa kang sa iyong pagkakakuryente. Nakakuraho pa man ang misis na naghangadabang na tulos man na nagungkang sa iyong mister na si Alias Kennedy na nakatukaw sa luwas kang sedang harong. Inabutan kay di sa loob kang sedang residensya ang sa iyong visit na nakukuryente kung kahit tulos ka rin tinanggal sa pagkakasaksak ang extension wire at in tulos man pinagdalagan sa Lourdes Hospital sa siyudad kan Iriga ang sa iyong misis alagad pinagdiklarang gadaan ni Dr. Alan Montaño ng sa iyong manapan pamilya kang biktima na itay sa Ralmini sa autopsy. Para sa Asintado News, Melvin Machado.
1: Asintado Live Report.
2: Sa iba pa niya ito, mga bareta ngunyan, bareta pa sa lado national.

0: Babalikan ta tiyan ay mga mga details ka mga bareta sa lado nasyonal as in international pagkatapos kayo ng mga paghirumdum.
1: Radyo Guapito.
2: Happy Fiesta Buwan 1 kan San Jose. Ang lokal na gobyerno po kan San Jose Partido sa pamamayo ni Mayor Gerald B. Peña nangingibitar na makisumaro asin makauma sa kapiestahan May 14, Thanksgiving Mass, May 15, Job Fair, May 16, First San Jose Partido Half Marathon, Second San Jose Partido 10 Ball Billiards Tournament, May 17, Basura Olympics asin laro ng lahi, May 18, Civic Parade asin Street Dance Competition, May 19, San Jose Partido Zumba, May 23, Cyclo Tour de San Jose Partido. For more updates, please follow the official Facebook page of Mayor Gerald B. Peña and the official Facebook page of San Jose Partido Tourism Office. Happy Fiesta, San Jose!
3: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko, yung PAW kasi malaki yung natulong sa akin. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
4: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
5: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
6: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tuldo ka ng sakit. Uminom ng Power Cells Herbal Capsule 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury at South Star Drug.
8: Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.
9: Kung kita may lunad na mga aki, urog na kung umboy pa ang mga ini, siguraduhon tapong nakakabit nin matibay, tugma o eksakto ang sendang pinagtutukawan o car seats. Dapat man napasiguruhon ang sendang mga seat belts. Ini ang tanganing daisinda mahulog o mapadungkal habang kita nagmamaneho.
8: Ang road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.

0: Nahihinanyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia an maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Oras ngunyan, alas 5.35. Ngunyan sa iba pang mga barata sa lado nasyonal, Daki Sumaro, si dating NEDA Secretary asin Professor Winnie Monsod, si Ringman, si Kiko Aquino D, ang convener Kantindig Pilipinas sa rally duman sa Makati, kung sa in pinangapangapunan ninda, na dapat dagos-dagos ng gibuhon ang trial kay Vice President Sara Duterte. Pinagtuyaw pa maninda ang nangyaring pagpadulag kay Bato de la Rosa pagkatapos din magboto sa bagong presidente kang Senado na si Alan Peter Cayetano. Sigon kay Kiko Aquino D, kay puhan ng day pagparahaluyon ang trial kay Vice President Sara Duterte, tanganing baaraman na kantao kumbaga totoo ang mga ebidensyang ipagpapaluwas digdi sa trial kontra sa subot mga akusasyon kontra kay Vice President Sara Duterte. Uyang pahayag ni Kiko Aquino D sa entrevista kang media.
2: Sa na dapat ituloy po yung paglilitis sa impeachment ni VP Sara Duterte, dapat din pong arestuhin si Senator Bato de la Rosa, at nananawagan din po tayo ng katarungan, ng katotohanan dito sa mga naganap sa Senado nung a few weeks ago.
1: Mientras tanto, ipinagpahayag man ni Winnie Monsod, sarong ekonomista, da garo ginagago na kan mga senador ang tao. Yan pagkatapos ka nangyaring biglang pagbutwa sa Senado ni Senador Bato de la Rosa asin ini tuyong pinadulag. Huli taiguan ng nakaandam na warrant of arrest o yung pahayag na yan ni Winnie Monsod.
3: Really disgusting what the senators are doing. I mean, parang ginagawa nilang idiots yung mga Filipino people. Pumasok si all of a sudden, Bato comes out. He came out there just for the coup, hindi ba? Para maging 13 yung mga boto. Tapos umalis siya. Tapos pinotektahan siya ng Senado. Talagang, tapos hindi pinotektahan ng Senado. Hindi ko naintindihan kung ano nangyayari sa senador.
4: Okay.
3: Kasi they are losing their moral compass. That's the problem. And we are here to show them what the moral compass is. Nako, di ba? Oh, sa akin eh. Patalsikan na lahat sila.
5: Sino pong papatalsikin?
6: The majority of the club?
7: Sa iba pang mga nagbabaga mga barata sa lado nasyonal, sinupla ni Katrina Ponce Enrile, aki ni dating Senate President Juan Ponce Enrile, si Senador Pia Cayetano, kasunod ka na paumusta kaini sa publiko matapos maging trending ang sa iyang pagiging emosyonal sa Senado ka na nakaaging Mayo 20. Tinawan doon kaini na sa laog kan halawig na maray na panahon, malikay na ipinapahiling ang inapod na moral ascendancy sa haros gabos o sa haros dahil naapektaran din mga tuyaw. Alagad sa bandang huri, may paagi man ang politika tanganing magpakumbaba ang gabos asin mayong sisayman ang mantinidong salbado sa pagdedeterminar. Naanutang naging emosyonal kaya si Cayetano sa plenaryo matapos sabihon na mayong mayo dang nangumusta gikan sa mga members kan Senate Minority Bloc matapos ang nangyaring pagpaparapaputok ni Badil Duman sa Senado ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Sinabi man ni Senador Erwin Tulpo na nagpadarasubot sindanin mensahe sa Majority Bloc.
1: Sa iba pang barata sa lado lokal, 311 na student employment for enrollment beneficiaries isasalang sa orientation kan Metro Peso ngunyan aldaw. Ang detalye sa likid Joel Solina.
8: Asintado Live Report.
9: Isasalang ngunyan aldaw sa orientation ang primerong batch kan 7 beneficiaries na nakabasaan sa screening kan Doni Asin Metro Peso Naga sa impormasyon na pinagpaabot sa ating cabinet ni Mr. Nonoy Reposado, ngunyan na andang na Lunes sa Santa Cruz Event Center ang orientation kang primerong batch na nasa 355 gabusa na mga beneficiaryo kang SEPE sa lindong kang Youth Employment Program kang Gobyerno Lucanda. Iniginigibo para man-aram kang mga ini ang mga guidelines sa mga trabaho na sa indang lalawagan sa loob ng 20 niyas sa mga opisina di gobyerno urug na sa loob kang City Hall na mapuon man ang first batch kang SEPE Beneficiaries Deployment na sa indang respectivo mga opisina o trabaho sa May 28 na ngunyan na taon na ang SEPE. Yung localized program kang gobyerno lokal kapareho kang space kang doli nga rin mas dapod ng mga students ang matabangan na makakuha ng trabaho as in magtaigwa ng income back para sa sendang pagpapadago sa klase. I-anunsyad naman kang Metro Peso ang para mag-second batch kang SEPE mantang sa June 25, 2026 ang orientation mantang 300 na mga dole space beneficiaries. Pwede ng parte kang pahayag, Mr. Nonoy Reposado.
4: Then si second batch kang SEPE, kasabay na po si 300 na space, masabay po sinda sa from July 2 to 29, yan pong schedule ng deployment ninda to the different offices kan City Government of Naga, including those national government agencies na igwa po sa to yung approve request.
9: Parte kaniging bahayag ni Metro Peso Head Nonoy Reposado. Para sa Asintado News, Joe Encinina.
8: Asintado Live Report.
1: Sa iba pa niya itong mga baratang unyan sa lado nasyonal, pwede sir na magkaigwaning pagbabago sa liderato kan Senado Ngunyan Aldao. Sigon kay Senador Ping Lacson, ihingwaon inda sa minorya na magkaigwaning pagbabago sa liderato kang Senado asin pinagtutulod ninda si Senador Sherwin Gatchalian dayo ang maging Senate President. Sigon kay Lacson, kinakaipuan magkaigwaning panibagong pagpupuon o fresh start ang Senado, yan inulita interong nalugmok na ngunyan ang imahin kang Senado, dawara na ning kredibilidad as in integridad, as in suya ang mga Pilipino sa nangyaring pagriribay ning liderato urug na ang pagpapadulag kay Bato de la Rosa, as in man ang nangyaring purutukan sa laog kang Senado. Sigun kay Lacson, nawara na talaga ning pagrespeto ang mga tao at mga Pilipino sa Senado pagkatapos kang sinambitang insidente na nangyari sa pinakaprimero sa istorya kang Senado na konsain garo nababastos na ang Senado ngunyan. Kadakol man ang mga drama na nangyari, mga aksyon sa Durlagan asin paglamag kibato kan NBI, asin man ang hiribi ang pakan mga senador na mga overacting da sabi kan mga Pinoy na nagmamasid. Sigun kay Lacson, pwedeng mangyaring makuanindaan na butokan mayoriya antes na magpuon ang trial kay Sara Duterte o yung pahayag ni Lacson sa isyong ini.
5: Sana kung maipagpalit tayo ng liderato, maibangon namin, magkaroon kami ng fresh start. Ano? Kaya nga napili namin si Senator Sherwin Gatchalian. At least fresh face at wala siyang kaaway. Kaya siya yung aming napagkaisahan. Labing isa kaming tumatayo ngayon at parang nagkaisa-isa, kulang na lang kaming mag-blood compact na labing isa. Hindi kami papayag na hindi si Sherwin Gatchalian ang maging ang mahirang na Senate President. The Senate of old, sana maibalik. Ayokong i-disclose yan. Ano? Kung meron ng pag-uusap, sabihin na natin, meron kami yung kanya-kanyang task allocation. Kasi yan ang amin na pag-usapan. Kung may toka-toka, hindi na para sa akin i-disclose. Mahirap mag-usga eh. Alam mo, sabi ko, I don't want to delve into personalities. Ang sa amin lang, ang bottom line, ang non-negotiable, si Sherwin Gatchalian ang magiging Senate President. Sibling mangyari.
1: Sa
7: sa iba pang mga nagbabagang mga bareta sa lado nasyonal pamangaray, kinastigo ni Ombudsman Crispin Rimulya ang panagos na pagtago ni Senador Ronald Bato de la Rosa tanganing dulagan ang mandamiento ni Arestocan International Criminal Court. Sinabi ni Rimulya, makasupog na maray as o daing supog talaga ang ginigibo ni De La Rosa ninhuli ta bilang dating Hepican PNP siya kuta ang tagapagpautob ni Lay pero ngunyan nagdudulag na siya, nagdudulag ini sa batas, susugpa sa ombudsman. Isinarbikan NBI ang mandamiento kay De La Rosa kan may 11 pero imbis na resibihon nagparadulag subot ini asin nagkapadarapla pa sa hagyan sa session hall kan sirado sa kadudulag. Matatandaan na tulong aldaw na nagtinir duman sa Senado si De La Rosa sa kadumidulag kan maagahon kan Mayo 14 lunad kan SUV ni Senador Robin Padilla. Pigsamantala kayo ni Ankaribukan sa pagpaparapaputok ni Badil ni Mau Aplaska na pigdudulahang drama tanganing panulagunsa. Ipinagsugo na kan Department of Justice sinman na PNP o sa PNP asinman sa NBI na huntingon asin arrestaron ining si De La Rosa.
1: Sa iba pang barata sa lado nasyonal, sarong siyam na iskalon na building ang buminagsak. Nag-collapse duman sa Angeles City, Pampanga, kasud mang mag-umagahon. Sigun sa report, nasa 23 katao na mga construction workers, kay bala na ang ibadigdi sa pamilya ninda, ang natrap sa sinambit ng nagbagsak na building na siyam na palapag duman sa barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Sigon sa DPW Secretary Vince Dizon, datulos nagpasiring duman sinambit ng lugar, pinag-iimbestigaran ninda ang nangyari siya, aaramon kung ano ang naging dahilan sa sinambit ng pagbagsak na intero kan sinambit ng building. Sa ngunyan, sinabi ni Dizon na nasa 23 pa mga construction workers ang ibadigdig kaibanan na sinang agom asin aki ana disgrasya mga alas dos din mag-umagahon asin ini natambunan kan sinambitang building. Nasa 20 man katao na mga construction workers ang naisalbar mantang ang 23 katao ang sangunyan sinasabing nasa irarumpakan sinambitang nagguho na building asin basakito na gibuhon ang paggamit ng equipment sa pag-rescue sa senda kung kaya mano-mano ang ginigibong pag-rescue sa mga nasa irarom ka nagguho na building. Da pagarman kan mga otoridad na igwang mga nagkukurahaw na pwedeng buhay pa sagkod kasubanggi na pinagigibo ang search and rescue operation kan mga otoridad. Uyang pahayag niyan ni Secretary Dizon kang DPWH na tulos na nagdalagan duman sinambit ng lugar.
10: Okay naman. Sumasagot sa inyo? Sumasagot?
11: Sumasagot naman po, sir. Dalawa po, sir.
10: O, sige. Ano, injured ba? Hindi naman.
11: Hindi, sir. Injured kasi po, nakaitin na po sa big, sir. Hindi magkana po yung
10: bahay. Sige, niningat kayo, eh.
11: Okay, sir. Tarap po, salamat.
10: Sige, niningat kayo.
12: Ang pinakamahirap dito is very unstable yung site. No, dahil nga under construction pa to, puro mga scaffolding lang, puro mga bakal lang ang nag-hold dun sa ibang mga debris. So, kailangan talaga dito mano-mano. Mano-mano ang pagtanggal ng debris. Mahirap kasi baka ma-disturb yung site lalong bumagsak.
1: Bientos tanto, nasakitan ngun yan ang search and rescue operation maggamit din mga heavy equipments, backhoe as in dump trucks. Dinuli sa sabi sa report, igwa pa ning live electrical wires na nabagsakan as in delikadong maray sa mga bar-rescue sa mga natrap duman na mga construction workers.
7: Dakulpang personalidad ang posibleng mahampang sa mandamiento di aresto o padrahan ni Juan Tobares kan International Criminal Court. Inan bagay na ipinahayag ni NBI Director Melvin Matibag. Si Niguruman kan sinambit ng opisyal na preparado ang NBI na i-implementar ang o iserbi ang posibleng warrant sa oras na mailuwas na ang mga ini. Ginibo ni Mantiabagan pahayag sa tawakan panagos na paghanap kan mga awtoridad o paghunting kan mga awtoridad laban kay Senador Bato de la Rosa na duminilwag asin na nahampang sa warrant of arrest gikan sa International Criminal Court katagod man sa kasong crimes against humanity o diman sa drug war on drugs. Matatandaang pig-probaran kan NBA na isirbi ang mandamiento de aresto kay de la Rosa diman sa Senado kan nakaaging simana alagad ibinugtak ini sa protective custody ni Senate President Alan Peter Cayetano. Alagad duminulag ang senador kan May 14 na inot kini inot ang sinabi ni Senador Antonio Trillanes Deport na posibleng ipaarestar man kan ICC si Senador Christopher Bongo uliman sa naging papel kini sa war on drugs kan Duterte administration. Sabi pa ni Trillanes, si Senador Go an nagbariwas da kan reward sa kada maitutumbang suspect sa war on drugs.
1: Sa iba pang barata nasyonal, igot-igot ng unyan at pahimutik ni Senador Robin Padilla na dahil niya ipinagdulag si Senador Bato de la Rosa. Iyan pagkatapos na magbutwa ang mga barata na piling kasuhan siya ng obstruction of justice as in iba pang kaso. Yan pagkatapos na bahiling mismo sa CCTV na nagluwas si Senador Robin Padilla as in Bato de la Rosa as in nagsakay ni sa puting Fortuner na nakaparada naman sa Senado as in duminilag paluwas sa Senado. Susog kay Robin Padilla, pinaghatod sa naman daan niya si Bato de la Rosa sa Makati as in nagpuli na siya. Mientras tanto, ang NBI ngunyan, nagbilog na rin tracking team para sa pagpapasunod kang arrest warrant hali sa International Criminal Court kontra kay Bato de la Rosa. Sigun kay NBI Director Melvin Batibag, tinututukan ngunyan kan mga otoridad ang tulong posibleng lokasyon kung saan pwedeng yaunduma nagtatago ang senador. Si Ringman day pa sigurado kung noarin isa sa gibo ang posibleng pag-aristo dahilan sa padagos ang operasyon as in intelligence gathering. Sinabi pa ni NBI Director Batibag na naghagad na sila rin tabang sa iba pang ahensya as in personalidad sa intelligence network tanganing mapakusog ang monitoring kasi ng bitang kaso. Ipinagpahay pa man kay NBI na tulos nindang pinag-andam ang tracker team pagkatapos na magluwas ang kasuguan kan Department of Justice para ipasunod ang sinambitang sugo o pagserbi kang warrant kan International Criminal Court.
7: Pigklaro kan Department of Migrant Workers o DMW na mayong tripulanting Pinoy kan MV Honduras sa cruise ship ang nagpositive sa Hanta virus. Ang pag-asigurar kasunod man kan mga naerot na nagluwas na mga bareta kan Dutch Health Authorities na sarong crew na dahi na pigsabi ang nationality ang ikinuti pa sa hospital kan magpositive sa nasambit ng virus mientras naka-quarantine duman sa Netherlands. Susug sa ahensya nasa marairahay ng kamugtakan subot ang 38 mga Pinoy crew asin padago sindang minomonitor kan mga autoridad mientras na pinapakaray ang sindang pagpapapuli digdi sa Pilipinas.
1: Sa iba pang barata sa lado nasyonal, pigninirbyos ng unyan si Senador Bongo. Yan pagkatapos na magpaluwas na yung barata ang NBI na igwapang iluluwas na anob na warrant of arrest ang International Criminal Court as imposibling kabali na digdi si Senador Bongo. Dasaro sa pinagngaranan na co-perpetrator o makasabwat sa nangyaring extrajudicial killing sa war on drugs kampanahon de Presidente Digong Duterte. Sigun sa impormasyon, ipinagpahayag ni Senador Bongo na bala-bala na daa sa iya ang Panginoon sa kung ano ang sa iyang magiging kapaladan kung siya mananggad na makaresibi na nin warrant of arrest hali sa International Criminal Court. Bagi rumduman na si Bongo ang pinagsasautan dahil subot ang nagtataokan mga reward money sa mga pulis na nakakagadan kan mga drug lord kahit itong panahon na sa kampanya sa war on drugs apuera ki Bongo igwapang papaluwasan ng warrant o arrest na mga kasabwat sa war on drugs. Iniposible ito mga dating pamayo kan Philippine National Police.
7: Iniluwas na kan PNP PNP CIDG ang resulta kan ballistic examination sa mga armas na ginamit sa nangyaring pagpaparapaputok sa laog kan Senado. Sa press briefing duman sa Campo Crami kan nakaaging Biyernes, Mayo 22, sinabi ni CIDG Director Major General Robert Alexander Murico na uminabot sa 44 pidasunin basunin bala ang sinang nakolekta gikan sa apat na mga armas na pagramampan na 36 sa mga basunin bala hali sa indoor o sa laog, mientras na waluman ang hali sa outdoor. Apat na armas ang ginamit sa pagpaparapaputok. Kabali ni Digdi, ang tulong tauhan gikan sa Office of the Sergeant at Arms o USA, asin sa Roman, gikan sa NBI. Nagluwas pa sa pagdideterminar o sa eksamin, sa pag-examine na 26 na basunin bala ang nakuagikan sa badil na gamit ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska. Inapod kan CIDG na overkill ang ginibo ninda Aplaska ninhuli sa kadakuldako ng mga pinaputok na badil samantalang 5 putok sana hali sa NBI. Huli kay ni nanindugan si Murico na dapat lang sa ngataning kaso ining si Aplaska nin paglapas sa Republic Act 11917 o Private Security Services Industry Act. Dahil pasubot nagahapang sa CIDG si Aplaska sa tawakan pagpapaapod sa iya katakot sa sinasagibong investigasyon na nangyaring pagpaparapaputo kay niduman sa Senado.
1: Sa iba pang barata sa Lado Nasyonal, ipinagrekomendakan Field Investigation Bureau kan Ombudsman ang pagsangat ng reklamong plunder as in bribery kontra kay Senador Rodante Marcoleta dahilan sa pag-ako kay nisubot ng 75 million pesos na campaign donation kay itong nakadagtalikod na eleksyon. Sa complaint affidavit na pinagpirmahan kan Mayo 18, asin sa eksklusibong napag-aramaan na kan mga investigador na kay puan sampan si Marcoleta kan reklamong plunder o pandarambong kaibanan si dating Quezon City 2nd District Congressman Mike Defensor as in doa pang nagtaoning donasyon kay Marcoleta. Sinabi pa sa informasyon na si Marcoleta as in magkapirang pribadong individual arong kay Michael Tan Defensor, Joseph Barrias Espiritu as in Aristotol Baluyot Biray and pwedeng basa bitman sa kasong plunder ta sindaan nagtaokan sinambitang kantidad na 75 million bilang campaign fund kay Senador Marcoleta. Gusto man imbestigaran sa sinambitang kaso ang Senador si Marcoleta bilang indirect bribery. Pinagsugo na kan ang apat na magsumitir kan sa indang counter affidavit sa pinagsagibong preliminary investigation kan Ombudsman base sa kasuguan na pinagpirmahan kan Mayo 21.
7: Mientras tanto, inilangkaw na kan World Health Organization sa very high and peligro sa pagkuryat kan Ebola virus sa interong Democratic Republic of Congo. Matatandaan enotang nagdeklara ang World Health Organization in International Health Emergency uliman sa Bundibugyo strain kan Ebola virus na mayo pang aprobadong bakuna o aprobadong bakuna o bulong. Susog ki WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus. Sa presente nasa 82 na ang kumpirmadong kaso kan Ebola duman sa Congo, kabali ang 7 kumpirmadong nagkagardan, igwaman 177 pigdududahang nagdaan asin harus 750 ang pigdududahang kaso kan sinambit ng helang. Mientras tanto, mantilino subot kontrolado ang sitwasyon duman sa Uganda, huli man sa maigpit na contact tracing, asin ba pang mga lakdang tanganing mapugulan ang pagkuryat kan sinambit ng virus.
1: Orachan, babalikan taan detalis kan mga barata sa lado lokal pagkatapos kan pagirumdum.
8: Radyo Guapito.

0: Ang mga hanap mong medicines o medical supplies, kahit medical equipments, nasa Napper Pharmacy. Napper Pharmacy, your better option in medical supplies. Mapa-branded o generic OTC meds, injectables, food supplements, maintenance and other hard-to-find medicines. Isama pa ang mga hospital essentials, mask and gloves, catheter, syringes, and adult diaper. Napper Pharmacy, your better option for quality and affordability. Bisitahin ang kahit alin sa mga sumusunod na branches. Napper Pharmacy, James Rade Avenue, katabi ng BMC. Napper Pharmacy, Jefferson Road, tapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At Napper Pharmacy, Panganiban Drive, tapat ng Super Metro Naga. Napper Pharmacy, your better option.
1: Driver ng truck, dapat alam ang lasing. Head-on collision ng dalawang motorsiklo na kunan ng CCTV. Bilang ng road accidents tumaas, kadalasang dahilan, driver's error.
2: Para hindi masangkot sa mga nakakatakot na aksidente, dapat sapat ang iyong kaalaman bago humarurot sa daan. Tandaan, bawal ang kamote rider. Bago umarangkada, enroll ka muna sa JLE's Driving Academy. Kumpiyansa mo sa pagmamaneho, sigurado at areglado. JLE's Driving Academy offers 15 hours theoretical driving, 8 hours practical driving course for manual and automatic vehicles, truck and heavy vehicles practical driving course, 5 hours driving enhancement program, and 8 hours motorcycle and tricycle training course. Learn from the experts. Enroll now at JLE's Driving Academy. Be equipped with knowledge on traffic rules and regulations. Enhance your defensive driving skills and be confident while driving on the road. JLE's Driving Academy is located at LTO Compound Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur, with branch at Duplex 7, Panganiban Drive, Naga City. JLE's Driving Academy.
3: JLE's Driving Academy
2: is the most outstanding driving school in the Bicol region. Enroll now.
4: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbadangat ngato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kang bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad, 60 pesos. Sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang-Facebook, pang-TikTok, pang-Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit-biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grandeur, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na! Nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan! Atlantic Bakery,
5: kalusugan nyo'y pangangalagaan. Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts sa power. With 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
6: From its humble beginning in 1997, TRDE Balon Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanos of their travel needs. Now, TRDE Balon Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with their package tour, including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGUs enhancement program. TRDE Balon Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and PhilJobs Register. Tierra de Ibolan Travel and Tours Incorporated. Keeping people on the move. On the move. Located at Door C, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. CP numbers 0919-626-9790. 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon or visit our FB page, Tierra de Ibolan Tours, 96@yahoo.com.
7: Tara na!
8: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
9: Tamang oras ngunian, alas 5 ng paggaga. Ngunian sa detalyes na kan sa tuya mga barata-barata sa lado lokal. Pinaghingwa daangon yan ni Gobernador Elry Villaforte na maribayan ang mga nasuspinding kagawad municipal councilors kang Minalabak. Ini ana pag-araman kasubanggi kan Asintado News pagkatapos ng sarong opisyal kan sinambit ng Banuan ang nag-subong sa Asintado sa radyo na subuot pinagpapirma ngunyan sa dokumento ang mga kamag-anak ang anom na suspending mga kagawad kang Minalabak na isindadaang iriribay bilang mga kagawad kang Minalabak at iba daa ang pinag-endorsar na mag-ribay sa nasuspending kagawad ang sindang agom, kundaiman aki o kundaiman tugang. Susog sa impormasyon, inisubuot iriribay sa mga nasuspending kagawad na nainot naman pinagsuspindikan ombudsmanin anum na bulan, huli man sa panggigipit sa pag-renew kang prangkesa kan bulangan sa Minalabak. Susog kay Attorney Henry Paite, bawal ang arog kaining lakdang. Ninulita, temporary suspension man sa naning anum na bulan ang ginibukan ombudsman. Dapat magkaigwan ng pag-riribay kung permanent ang vacancy sa sinambitang mga kagawad. Alagad ang dapat mag-ribay daadigdi itong mga kapartido, bako mga sadirin tao. Kung sa kasakali da ang inigibuhon mananggad na, pwedeng mabuntog digdi ang sisay man opisyal kang gobyerno na magkakaigwan ng pag-paribay kan mga nasuspinding kagawad, iribay ang sendang mga sadiring tao. Pagbabalgasubot ini sa DILG, sa Ombudsman Act, as in Republic Act 3019, as in iba pang mga reglamento sa batas.
10: Sa iba pang mga nagbabaga mga bareta sa lado lokal, nagsayumang magtaong komento o kumpirmasyon si Senador Sherwin Gatchalian kung ano man ang gadaan sunod na mangyayari sa Senado katakod kan mga nagruruluwas na mga baretang ipigtutulod siya na sanglian si Alan Peter Cayetano sa ugong na panibagong kodita sa liderato kan Senado. Sa entrevista kan local media kan nakaaging Biyernes May 22, sa pagkatindir kan senador sa graduation ceremony kan Child Development Workers sa Surinaga, sinabi kay ni hahalato na lang niya ang sunod na mangyayari. Mantang kadakol pasubot sindang dapat asikasuhon urog na o kadakol pasubot sindang dapat asikasuhon urog na ang pagdangog o kayaman impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Matatandaan na dakol ang mga nagtutubod asin na naghurot na sanglian o kaya man naghurot bako lang mga senador sa minorya na dapat sanglian subod si Cayetano tanganing maibalik ang integridad o tultol na imahin kan Senado matapos ang nangyaring mga karibukan asin drama duman sa Senado Pirang Aldaw pagkatapos magtukaw sa pwesto si Cayetano bilang Senate President asin bumutwa si Senador Bato de la Rosa. kuya si Gatchalian.
7: I-reorg kami. No, and ako, ang pananaw ko, trabaho na. No? We need to start working. Alam ko maraming nangyaring hindi maganda sa loob ng Senado, lalo na yung Barilan. Maraming nagalit, maraming nagulat, maraming nadismaya. So, hamon sa amin yan na ibalik ang tiwala ng taong bayan. Well, ako, trabaho muna. So, I don't want to talk about itong mga ganitong shake-up again. No? Kasi maraming naiwanan na trabaho. In the next few months, budget papasok na. So, we need to also focus on that. No? Plus, meron pa kaming impeachment. So, we need to also focus on that. Daming...
10: Mientras tanto sa kasumpay na bareta, nagtutubod man si Gatchalian na dapat sunodon kan gabus urug nindang mga senador ang batas sa kaso dapit sa kaso ni senador Bato de la Rosa urug nang nagpalawas na nin desisyon ang Korte Suprema na dai inunra ang temporary restraining order o TRO na pigahagad kan sinambit ng puganting senador kasabay ken kinumpirma pa kani na hasa sa unyan dakol pasubot mga bakanting committee sa o committee membership sa Senado ulit na ipaman ini totalmente na didisibuertan ini piga enot iyo pasana si mga chairmanship uya pa si Gatchalian.
7: We have to follow the law and dahil meron ng Supreme Court decision not to grant the TRO, naging valid itong warrant na pinapatupad ng gobyerno. At ito naman yung hinihiling ng mga abogado ni Senator Bato na mabigyan sila ng pagkakataon na pumunta sa Supreme Court tumingin ng TRO. Unfortunately, hindi nabigay ng TRO.
10: Parte kan mga naging pahayag ni Senador Sherwin Gatchalian.
9: Sa iba pa niya itong barata sa lado lokal. Dangapudan na kay Gobernador Elry Villaforte ang mga parauma. Na kung pupwede, dahil naman sinda pagparapahalato ning haloy. Sa sobrang init, urog na ito mga senior citizen kung igwaning distribution ng ayuda para sa mga parauma. Hindi nangyari kan magkaigwaning pag-distribuer ng ayuda sa mga parauma. Pero ang pundo hali sa Department of Agriculture susog sa mga

0: Pirming kaipuhan na magpicture ang gobernador, samantalang Araman Ninda na inida bawal sa circular o kasuguan kan DILG ang magpaipal ang mga politiko.
1: Sa iba pang mga nagbabaga mga bareta, may masubot dapat ipagadit sa ngunyan ang mga konsumidor nin tubig or med, sa taho kan nagpupunang nagtitinding init nin huli tanasa above normal pa ang level kan tubig sa mga spring sources kan Metro Naga Water District urug na sa Rumangrap asin man anayan mantang normal pa man subot ang operasyon kan sa inda mga pumping stations. Alagad sa ibong kayan labulabo na subot ang sa indang preparasyon sa Super El Nino na piglala umang matama poon sa masunod na bulan na Hunyo sa good October 2027. Sinabi pa ni Chapi de la Cruz, urug na ang pagkondisyon kan sa inda mga ekipahe o mga pumping stations tanganing day mag-abirya sa tahaw kan nakatalaan na pagtama kan matinding Super El Nino. Uya si De La Cruz.
2: Kali po ang satuyang gabus ng mga pabrikasyon sa mga water sources niya ito, pumping stations, so mga spring sources niya ito, nasa normal pa pong level. Ano po? Especially ini pong kaya po na-anticiparan mo na. So kung halimbawa po alas 9 ng banggi, may brown out or alas 8 ng banggi, so 15 minutes before the scheduled brown out, ma-shift na po kami sa generator. Tangani po, day na po kita magkaigong problema.
1: Parte kan mga naging pahayag ni Chapi de la Cruz kan Metro Naga Water District.
0: Sa iba pang barata sa lado ng politika, sigurado ang pagdalagan sa politika din sa Camarines Sur ni General Manager Mel Robles kang PCSO. Inian pinagkumpirmar kan sinambit ng pamayo kang PCSO sa eksklusibong entrevista kan asintado sa radyo. Day pa man niya pinaglinaw kun baga ano ang sayang kandidatuhan, alagad sigurado na matapsok siya sa politika sa 2028 election, as in i-announce na lang niya ini sa mga huring parte kan o bago mag-file kan siyang certificate of candidacy. Dainot naman kay ini pinagpahayag kan dati kan General Manager kan PCSO na si Mel Robles na propyong taga Magaraw as in Bumbon na enot niya ang gusto niyang kalabanon iyo mismo si Gobernador Elry Villafuerte. Kung inida ang magdalagang gobernador, gobernador man siyang dadalaganan. Alagad kung ini magdalagan bilang congressman sa 2nd District, congressman ang siyang dadalaganan sa maabot na eleksyon.
1: Mientras tanto, dinagdaga na kan Public Safety Office ang bilang kan wheel clamp na ginagamit sa operasyon kontra sa mga sakyang nagpaparada sa mga ipinagbabawal na lugar o mga obstruction sa mga tinampo. Sinabi ni PSO Head Rene Gumba, kinukulang nakaisubot ang sindang opisina ng mga ekipahe, kan sinambit na mga ekipahe na nagiging dahilan kaya ang ibang nagbabaylar nakakadurlag asinday na isuhan ng citation ticket. Urug na kabali sa sindang pigpipreparan na iyo ang padangadang na karasihan kung saan kadakul-dakul na naman ang mga bihikulo ang maaburtuaan. Sinabi pa ni Gumba na sa 200 sa mga bagong wheel clamp ang pigbakalkan sa indang opisina, pati na mga speed gun ang nakatalaan man na mag-arabutan. Ang speed gun gagamiton kung may violation sa dalagan o rikas kan sarong sasakyan. Uya pa si Rene Gumba.
3: Nasa 200 na wheel clamps ang maabot sa tuya. So pag nag-abot iyan, garo may ceremonial turnover kita sa nagkakapiram mga barangay na handa nang mag-execute, magtabang sa sato. Then ongoing na din po, maabot na itong satoyang speed gun na so mga overspeeding digdi sa mga designated lugar, mapuuna kitang maglaag kadtong mga speed limit signages. Nalilingawan ta po itong ordinansang ito na igwa kitang existing sa syudad. Halimbawa, garo dyan sa magsaysay, 30 kilometers per hour ang maximum na dalagan. So malaag kitang signages kung ano so nakalaag dyan na speed limit.
1: Parte kan mga naging pahayag ni PSO Head Rene Gumba.
0: Alas 6:17 ng paggaga sa iba pang barata sa lado.

0: lokal. Talagang maatraso ang patrabaho kan Naga Airport kun padagos ining uulangon. Pipindiron kang gobernador kang Camarinesur. Ini pinagpahayag ni Congressman Ligasyon kang tercer distrito kang Camarinesur pagkatapos na bapag-araman na igwapalan ni pinagwarak na mga members kang Task Force Kalikasan dayo ang nagpupugol sa paghakot kan mga daga na pantambak sa Naga Airport. Bagirumdo man na pinagpahayag ni Congressman Ligasyon na 1.6% pasanakan na clearing and grabbing sa Naga Airport ang nahaman kan kontraktor yan ninuli sa pinagtatasaran subuot ning 600 pesos kada metro kubiko kan daga kan sarong halangkaw na opisyal kan gobyerno mantang an aprobado digding budget kan DOTR nasa 1,200 pesos naman kada cubic meters kan daga. Susog sa impormasyon, gusto naman subot na gatasan ang sinambit ng proyekto kung kaya naatraso ang kontraktor na taga Mindanao na ipagpatrabaho tulos ang sinambit ng airport na bali 12 taon ng dai nahahaman o dai natatapos huli nga ni sa mga kapapasawayan kang gobyerno probinsyal kan Camarinesur.
1: Yantras tanto, liwat pigkompermar ni Congressman Nelson Ligasyon, mapo na mananggad ang massive rehabilitation kan andaya asinman Maharlika Highway digdi sa rayon Bicol ngunyar taon. So ay inisaday palang nahaloy na ginibong rehabilitasyon dyan sa Andaya Highway kanakaaging mga bulan. Tanganing maibitaran ang pagbulbul sa trapiko sa sinambit ng highway sa nakalis o kanakalis na Semana Santa na pinunduhan para man sa para sa taon 2025. Inisubot ang pigsyerto sa saiyan ni DPW Secretary Vince Dison dahil palang nahaloy duman sa Metro Manila. Sinabi pa ni Ligasyon na sa 3 billion pesos ang nakatagamang budget para sa nasa massive rehab kan Andaya Highway na kunsayin na katalaan ang matapos ang bidding sa maabot na bulan na Hunyo. Piglalauman mga bulan na Hulyo, posibleng puna na subot ang patrabaho kan sinambit ng proyekto. Matatandaan tulos nagtumarparte ang gobyerno nasyonal matapos ang privilege speech ni Ligasyon sa House of Representatives kanakalis na November 2025 na nangapunan kay Presidente Bongbong Marcos sin DPW sa tawan atensyon ang Andaya Highway. Uya si Ligasyon.
2: Si Iping promesa po kay ito na massive rehabilitation. Mapuon pa lang. Si mga nangyaring rehabilitation, parte pa po iyan kan nainot ng nadesisyonan involving 2025 budget na nadili lang si implementation. Na sinabi man po sa kuya ni Secretary Vince Dison, kan kami po magkailingan ka na kaagis si Mana. For Andaya Highway alone, more than 3 billion si nakatagama na gastoson. So, si bidding may probably transpire in the month of June. And then by July, may award na po siya. And immediately, pwede na pong punan. Ang in-expect na po, along with other portions of our national road artery, Maharlika Highway in particular, in the province of Quezon, in Camarines Norte, in Camarinesur, igwa sa Camarinesur po, and in Albay.
1: Mientras tanto, naglaom pa si Ligasyon na pag nakompleto na ang nasambit ng massive rehab, makakatabang ini tanganing ma-improve ang transportasyon asin magdaranin ginhawa sa mga biyaherong haling Metro Manila pasiring sa Rion Bicol. Uya pa si Ligasyon.
2: Inaasahan ta po na mas lalo ta pong mamamatian si improvement by latter part of the year and more especially next year. Ang obheto iyon na ang entire stretch kan Maharlika Highway, kan Andaya Highway, makompleto po itong 4 lanes with line canal, with drainages, and solar street lights.
1: Parte kan mga naging pahayag ni Congressman Nelson Ligasyon.
0: Iba pang barata lokal, bayo pang pinapaluwas na impormasyon. ang Legal Department kan Department of Education sa Camarines Sur. Banungod sa subuot, pangungulikta kan sarong principal kan sarong public school. Sa mga istol na pinagpatugdok sa gilid kan pader kan eskwilahan. Bagirundo ba na ini ang pinagpaabot na reklamo sa asintado sa radyo. Alagad na kiulay ang depende de yung una pagpangaranan ang sinambit ng prinsipal asin iskwilahan, benda sa sinda nag-iimbestigar. Napagaraman ka asintado sa radyo na nagpatugdok nin mga istol ang magkapira mga negosyante kung sa ginabaan pa din sa gilid ka iskwilahan asin ibinugtak ang mga istol, mga turtinda nin mga pili asin iba pang mga candy asin pasalubong. Asin ini pinagkonfirmar kan mga stall holders na nagbabayad sina ning 2,000 pesos kada stall sa principal na mayo manin resibo. Bayo pambarata ngon yan kung baga ano ang resultado kan investigasyon kan mga opisyal kan DepEd sa sinambit ng principal.
1: Yan trastanto piglalaumang isiserbi na ngon yan aldaw kan opisina ni Mayor Lenny Robredo ang suspension order laban sa punong barangay kan Concepcion Pequeña Ciudadinaga. Matatanda o sagkod kaya da ka nakaaging Biyernes, May 22, dahil pagiraray na isiserbi kan opisina kan alkalde ang sinambit ng suspension order. Hindi na pagaraman ka na sentado nyo sa pirang mga barangay opisyal kan sinambit ng barangay. Sa tao kan pagsusumiter na kan sangguni ang panlunsod sa opisina ni Robredo sa approval kan sinambit ng suspension order ka nakaaging simana. Matatandaan eno tang nagpahayag si Robredo na i-implementar daan niya ang sinambit ng suspension order sa oras na maresibina ang kopya hali sa sangguni ang panlunsod. Uring bareta niya tungo niyan, bareta na sa kinabanin karawat ang bareta sa sports sa Tudsa Indokan NCF Tigers.

Sa kinabading karawat, kampiyon ang North Korea mga tugang sa Asian Women's Champions League. Sindaan na pinakampremerong sports team na nagbisita sa South Korea sa laog ni 8 taon. Dinaog ninda ang Tokyo Verde Beleza kan Japan sa score na 1-0. Kinukonsider na naging gabi sa kapangganahan kan Nagoyang Women si Kim Kyung-yung na nagpalaog nin goal antes an halftime sa kawat na ginibo duman sa Suwon City sa South Korea. Ana women football iyo an ikinoconsider na pinakamakusog na international sports ka North Korea kung sa regular sindang nagpapartisipan sa mga competition sa Asia asin sa iba pang nasyon. Uli sa kapangganahan makawat ang North Korea sa FIFA Women's Champions Cup.

0: Yan ang mga barata at tangon niya na aldaw na Lunes, petsa 25 kan Mayo 2026. Salamat sa mga nagtutok live sa Facebook. Si Cesar Larga Vlog, Elizabeth Nicole, Leo Pora Barra, diyan Santo Domingo, Ergas City, nakaantabay si Roberto Torres, Eriman si Vicky Aguirre Tagilid, JBC Bariante, Okia Imelda, Irene Belga, Salvacion Nicolas, Asin Fideliba, Asin Kadakol pang iba nakaantabay sa tungon yan live sa YouTube, Asin sa Facebook. Sa mga nakaantabay sa YouTube, ngunyan na aldaw na Lunes, salamat po. 158 sa Facebook, 153. Salamat man sa mga tutok sa indam, mga radyo. Sa pangarap siya pag-iwar katod ka informasyon sa control si Terde Berdejo, Angie Salcedo, asin man Jameson Brinya, sa Engineering Department si Engineer John Robin Florese, kami po ang sa indong mga parabalita.
1: Ini po si Arsal.
0: Na po si Edbandol, Diyos Babalos po, kan sa indong pagantabay.
2: Sa indong naantabayanan ang mga pareta na maruluwas pa sana sa mga news, media outlets, online asin mainstream. Alagad, naka-report tulos sa asintado, pareta, enot na arangkada. Mag-antabay diwat sa masunod na presentasyon. Digdi sa pinaka-bagong istasyon sa sunod ni Naga, RGFM 105.5 Radyo Guapito. Radyo Guapito.
3: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sa sakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon, kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
4: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
5: Siyempre naman.
4: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
6: Wow, gustong gusto ko yan.
4: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
5: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
6: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
4: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
5: Healthy na?
6: Pampaligaya pa.
4: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Basta may black,
6: may balak.
4: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Kaka-art, kaka-art.
8: Uy, she, ang sigla mo pa rin kahit puyat.
7: Naman. Iwala ako sa suportang dala ng 4 superfoods sa heart, blood flow, sugar level, at immune health ko.
8: Tiwala sa 4 superfoods?
7: Naman. Tiwala sa garlic, mustard seed, cayenne pepper, at cinnamon bark. Kaya iba.
9: Power Cells Herbal Capsule.
7: Tiwala lang sa araw-araw.
10: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Tuldo ka ng sakit. Uminom ng Power Cells Herbal Capsule 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury at South Star Drug.
12: Nahihinay niyo gikan sa Pilgrim City kan Picolandia. Pilgrim City kan Picolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asentado sa radyo.
13: Oras sa ngunyan ng mga tugang. Sakto na po ang alas 6:31 po ning pag-agang. Oras pong inidara sa tuwek ang S&J Hardware Plus. Mga tugang, poon po sa mga construction at siman hardware materials, kompletong-kompleto na po ang S&J Hardware Plus. Kaya kung kita po naghahanap ning mga construction and hardware materials, mga finishing materials, naghahanap pa po kita mga tugang ng mga plumbing at siman electrical materials. Kompleto po yung gabos sa S&J Hardware Plus. Ang mga finishing materials nito dyan, poon po sa mga tiles, ceiling panel, wall panels, SPC flooring. May mga furnitures, mattress, storage in office, equipment, as in iba pa. Mga tugang, tandaan po nindo, pwede na kayo magamit ng credit, saka debit card, PhilJIPS registered na, Maiwasan po ang parking space, air condition po ang tindahan, may elevator, may staff na ready pong mag-assist sa sendo. Magbisita lang po sa lot 7 and 8, Concepcion, Pequeña, Naga City. At tumangan po yung kansyel sa Concepcion. Harani lang po sa may Holy Rosary Major Seminary. Siyempre, ay naman po ini sa tuya kan Atlantic Bakery. Tandaan po nindo ang Atlantic Bakery. Nagse-celebrate kan sendang ika-60 taon na anniversary. Ninuli ka yan. Ang kada pagbakal po nindo ning tinapay worth 60 pesos. Automatic igwaka na po kayan mga tugang ning raffle ticket and may chance ka na pong manggana ning brand new motorsiklo asin man mga gadget.
1: Asintado sa Ace 30. Asintado sa Ace 30. Arangkada kan mga pinakamainit na barita nasyonal, international, sports, as in entertainment. Asintado sa Ace 30. Headlines kan mga pinakabagong barita lokal, as in an inaabangan na ano ang latest Marites. Gabos ini sa Asintado sa Ace 30.
13: Diyos maray na aga mga tugang, ako po ang sa nilingkod, si Diyos Abal, ini po ang Asintado sa East 30.
1: Asintado sa East 30. Asintado sa East 30.
13: Aramon tango niyan na magiging kamugtagan kan sa tuyang panahon. Init! Sobrang harasahas, mainiton pong maray, dikito ng uran. Maguran-uran man, kakadikit-dikit. Lalong nakakapagpainit kan sa tuya pong kapalibutan. Aramon ta po ang magiging heat index ngunyan, ano ang magiging kamugtakan kan sa tuyong panahon. Sa pagi po kan DOST Pagasa, ang baretang panahon, dara po sa tuya mga tugang Kanaga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service, asin man po kang LTO Pamplona.
1: Asintado Weather Update.
13: Aramon ta ang magiging kamugtakan kan sa tuyong panahon, sa pagi po kan DOST Pagasa. Hali po duman sa siyudad kan Legazpi, nasa linya si Dan Triumpante. Dan, kumusta ang panahon ta ngunyan? Morning.
14: Yes po, good morning po sa inyo lahat at sa ating mga tagapakinig. Ngayong araw, mayroon po tayong minomonitor ng low pressure area pas ng Philippine Area of Responsibility. At ito, huling namatan sa layong 1,515 kilometers east of northeastern Mindanao. Ito po ay may medium chance na maging isang bagyo at ito po ay may direkta nakaka-apekto yung trough ng LPA dito sa may Mindanao. Dito sa Bicol region, generally, mahinit at malinsangan pa rin ang panahon. May mga chances pa rin tayo ng mga isolated na mga pag-ulan at mga thunderstorm. Ang agwat ng heat index dito sa Bicol region, abot tayo ng 41 to 40 degrees Celsius. Ang araw po ay sumikat ng 580 ng umaga at ito ay lulubog ng 605 ng gabi. Philippine Standard Time 6:30. Yan lang latest current. Yes po.
13: Dan, ano yung forecast nyo sa heat index?
14: Ang range po natin dito sa Bicol region maglalaro po ng 41 to 44 degrees Celsius.
13: Okay. Thank you very much, Dan. Dan Triumpante po kan Pag-asa Southern Luzon.
1: Asintado Weather Update.
13: Ang baratang iyan na sa tuyang naantabayanan na mga tugang darapoyan sa tuya kan Naga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service si mga po kang LTO Pamplona. Mga patugang kung kamo po ma-renew ning mga registro para sa tuyang mga auto dawa sa inkamong lugar sa Pilipinas, pwedeng-pwede na po sa LTO Pamplona. Taano po ta LTO Pamplona, mahiwason po ang sa indapong lagwerta. Makamong problema lalong-lalo na sa mga darakulang auto. Diyan na kita, one-stop shop na po. Igwapa ning drive-thru para maging madali para po sa Indo ang pag-renew kan sa tuya pong mga rehistro. Lalong-lalo na po si mga taga 2nd District kan Camarines Sur, dahil ako magpaparalayo, dahil ako magpaparadig di sa Naga City. Diyan na po kita sa LTO Pamplona. Naga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service, kompleto na po sa pangangaipon nindo sa pag-renew kan sa tuya pong mga rehistro. Puhon po sa emission testing, inspection, insurance, medical, asin iba pa. Air condition po ang waiting area, kaya dahi ka mo maiinitan sa panahon na naghahalat, kansedo pong mga papel. 20 hasta 30 minutos lang, pag-ariglado po ang sedo mga papel, Maayo pong dahol na mga kuskus balungos. Madaliyon po ang pag-renew. LTO Pamplona na kita. Barangay de Losario, Pamplona, Kamsur. Mga tugang, uya na po ang mga nagbabagang mga breta sa Lado Nasyonal. Daraman po sa tuya kang GLE Driving Academy. Asin man po kang Win-Win Hotel and Resort. Kinukonsiderar kang National Bureau of Investigation na armed and dangerous si Senador Batod de la Rosa matapos ang report na may daraining duffel bag na pinagtutubudan may laman armas kan ini maghali duman sa Senado. Mayo 14, sigun ini ki NBI Director Melvin Matibag. Parte ini kang standard protocol sa mga target na may warrant tanganing masiguro ang kaligtasan kan mga operatiba. Pinaimutikan man ini kang kampo ni dating PNP Chief ngunyan Senador Bato de la Rosa. Ang nasabit ng paglaladawan sa buot kan NBI, sigun sa sayang legal counsel na si Attorney Jimmy Bundok, mayong basihan ang pahayag kang NBI. Ipinirit kaning na ang mga operatiba kang ahensya kang gobyerno ang armado na nagigibuning mga operasyon. Paragos man na kinikwestiyon kang kampo ni De La Rosa ang legalidad kang warrant gikan sa International Criminal Court, lalo na ang subuot kakulangan ng proseso sa lokal na hudikatura. Si De La Rosa kabali sa mga iniimbestigahan kang ICC kasumpay kang war on drugs kang administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. 25 mga persona ang iaatubang na testigo laban kay Vice President Sara Duterte. Kang House Prosecution Panel, sigun ini sa pahayag kan Prosecution Panel mantang nagraranina ang impeachment trial sa Senado. Sigun kay Lead the Prosecutor Congresswoman Jerville Luestro. Pwede daang magtagal ning tulong bulan ang pagdadangog kan kaso. Nagsayuman ining pangaranan ang sinasabing 25 mga testigo na iaatubang ninda laban sa Vice Presidente kan Pilipinas. Paliwanag ni Luestro na nag-agi sa direct examination kan prosecution bago ipigpasararom sa cross-examination kan defense panel. Inaasahan daang mapuon ang trial sa July 6, masado man ini sa naging confirmation kan pirang mga senador. Sa likod kani, aminado si Luestro na mayo pang impormasyon ang prosecution panel kung ang iaatubang na testigo kan kung pirang iaatubang na testigo kan depensa para i-depensa man si Vice President Sara Duterte na subot masararo man sa cross-examination kang 11 members kang House Prosecution Team. Paragos ba mga tugang na ginigibong rescue operation kan mga otoridad sa nagabang building duman po sa Pampanga. Nagagamit na mismo ng mga heavy equipment kan DPWH asin si Secretary Vince Disona ang nanginginot sa nasabit ng rescue operation. Nagagamit naman ng mga inaapod pong mga makabagong teknolohiya takaning ma-determine kung igwapan ng mga buhay sa irarom kang nagabang building. Sinabi ni Dison sa iyang pagpasiring sa lugar na saka na subot ang pag-iimbestiga kung ano ang nangyari tabiglang nag-collapse ang pigpapatugdok na halangkaw na edipisyo. Sa presente po, nasa 25 na katao ang naihawas sa nagabang building. Si Senador Tito Soto, ang dating Senate President, ang may ideya nagibuhon pong Senate President si Senador Sherwin Gatchalian. Inulit na nagtutubod sila na kayang pagsaroon ni Gatchalian ang minoriya saka ang mayoriya. Asin may kakayahan si Senador Win Gatchalian na maibalik ang magayon na imahin ka na Senado na interong nagkararaot huli man kang nangyari ka nakaaging aldaw durante kang mag-takeover ang bagong mayoriya na pinapangunan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ang nag-float kang ideya na si Senator Win Gatchalian ang gibuhon Senate President, inako ini ni Senador Tito Soto, nakadepende pa ang magiging sitwasyon sa liderato ng Senado kung sakali talagang magtriumpo ang ginigibong pag-iinganyar kan mga senador na magbalyo giraray sa senda ang peras sa mga senador na nasa majority ngunyan. Tangani makakuha si daning mayoriya. Sarong senador sana ang kinakaipuhan, sigurado na makakakuha ng simple majority ang mga ini. Sinabi man ni Senador Pampilo Lacson sa mga caucus kan minority black, pirming napapag-urulayan ang posibilidad kang pagriribay ng liderato sa paagi kang pagtutulak kay Senador Gwyn Gatchalian na aram nindang ini apamado man o acceptable man sa bagong majority. Dagos-dagos lang ang pagsiservisyo. Ninulit ta iyan ang naging promesa sa mga Pilipino. Iyan ang naging pahayag ni Senador Bunggo. Ninulit ta kinakaipan subot ang tabang asiman serbisyo kang gobyerno kan mga tao. Sigun sa Senador, mayo siyang naihiling na rason para ipundo ang nakaugalian ng pagpasiring sa mga lugar na tinatamaan ng kalamidad. Sinabi kang Senador na man iba-ibang isyu ang nag-probar sa Senado asiman sa sektor kan politika. Sigun sa Senador, ang bagong liwat mailihir na Chairman kan Senate Committee on Health, ipinagpapasadyos na lamang daan niya ang gabos na mga nangyari. Dahil dapat naapunduhan kan mga halal na opisyal kan gobyerno ang sendang naging serbisyo sa mga Pilipino. Katunayan, sunod-sunod ang pagpapatrabaho o sunod-sunod ang trabaho na ginigibo na kan Senador dawa mayo paning sesyon. Sige ang bisita kani sa mga tinatamaan ng kalamidad, lalong-lalo na sa inaapod na Ground Zero para kumustahon ang mga biktima kan mga trahedya asin makapaghatod maski kadikit na tabang. Kang nakaaging aldaw nasa parte kan Metro Manila asiman sa ibang parte kan nasyon ang Senador pati ang sa iyang team tanganing aramon ang mga pwedeng maitabang kan sa iyang opisina sa mga biktima nin kalamidad.
15: Sabi nila, bakit pupunta ka sa Rusunugan? Senador ka naman, hindi ko matiis na nakaupo sa opisina habang kayo rito nangangailangan ng tulong. Importante, magtulungan tayo. Kilala ko ang Pilipino sa pagtutulungan.
13: Ang mga baretang sendong na inanyog, dara po yan sa tuya kan GLE Driving Academy. Ang GLE Driving Academy, mga tugang, ang maasahan ta po sa mga gusto nang mag-kaigwaning driver's license poon sa non-professional driver's license, professional driver's license. Obligado na kitang mag-agi po, mga tugang, sa inapod na theoretical course, practical course. Asin dapat maging disiplinado kitang mga chuper o bagaman nagmamaneho o nagda-drive ng mga bihikulo. Ang GLE Driving Academy may mga matitibay po mga instructor, driving instructor na matugdo sa tuya tanganing maging disiplinado kitang driver. Masinunod-sunod sa batas trapiko. May mga autosinda na kayang-kaya pong mapag-adalan nindo o makapag-drive ng mga automatic saka mga manual na mga bihikulo. Poon po sa sedan, SUV, iba pang klaseng bihikulo. Mag-enroll na po sa GLE Driving Academy. Diyan po yan sa LTO Pamplona. Yaon dyan ang pinaka-main branch po ninda. Samantalang may branch man po digdi sa Pakaliban Drive, Naga City, sa atubanga po kang Kusina Conchita. Naghahanap man ka muna ng lugar para sa magayon na sendong pagtitripunan, mga darakulang event, araw po kan mga seminar, assembly, reunion, as in kung ano-ano pa. Wedding reception, birthday parties, as in iba pa pong nangangaipo ka mo ng dakulang venue. Win-win hotel and resort. Igwa po ng duwang dakulang resort o dakulang swimming pool para po sa mga aki as iman sa mga adult. Igwa man po sila ng halangkaw na slide, mga rooms na pwede kong mag-overnight. Air condition po yan. And igwa man po ng hall para sa mga indoor activities. Maiwas ang parking space. Yaman po yan sa compound kan LTO Pamplona, Barangay de Rosario, Pamplona, Camsur. Pakilike as iman, pakifollow kan sa ilang Facebook page para po sa indo pong mga bookings as in man inquiries. Aradyan mga tugang, ang sa tuya pong prarangkahan.
16: Radyo Guapito. Road friendly tips. Atud sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Igilid tangunaan sa tong bihikulo kun magamit kita nin telepono. Delikado kun may pinagtatawagan kita, may ka-chat o ka-text habang nagmamaneho. Ninhulit ang mawawara kita sa konsentrasyon sa pagmamaneho, as in pwede kitang madiskwido. Kaya kun mamaneho, igilid nanguna ang telepono. And road-friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.
17: Kaya mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rayuma. Mabuti lang may PAW, dahil may instant ginawa eh. Pabang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yan ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW.
18: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
16: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo. Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach. Making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
19: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region?
20: Bicol Access Health Central is the answer
19: with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH accredited, ISO certified, and marina recognized PEME facility, ensures top-notch care for APE and PEME requirements. Visit us at Central Business District 2, Triangulo, Naga City.
16: Nahihinanyo,
0: gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
13: Oras ngayon mga tugang, alas 6:52 ng pag-aaga. Ano oras na ni, mga tugang, dara po sa tuya kan Bicol Access Celta Syndrome. Ngayong Mother's Month, alagaan po natin ang paningin ng ating nanay dahil mahalaga po ang bawat sandaling makakasama natin sila. Isa sa karaniwang problema ng mga nanay ang mga mata habang ito ay tumatanda ay nagkakaroon po ng katarata na maaring magdulot ng malabong paningin. Sa Bicol Access Celta Syndrome Eye Center, available po ang cataract screening upang maagapan at mabigyan ng tamang lunas ang kanyang mga mata. Bisitahin ang Access Health Eye Center. Ito po ay matatagpuan sa ground floor ng Bicol Access Health Syndrome, Naga City. Bukas sila Lunes hanggang Sabado 8 a.m. to 5 p.m. Nandito ang aming mga espesyalista na sila Dr. Lee Thomas Tan, Dr. Maria Clarissa Tan, Dr. Philippa Acevedo II, at Dr. Mark Linos Meneses. Pwede rin kayong tumawag sa general reception number 0968-855-2457 para sa inyong appointment o inquiries. Ang liwanag na binibigay ni Nanay, ibalik natin sa kanyang paningin. Magpa-check up na sa Access Health Eye Center. Hatid sa inyo ng Bicol Access Health Syndrome, your best access to health care.
0: Balansyadong pagtukar kan mga kontrobersyal na mga bareta asin issue kanal daw na mayong pinapaurok kundi ang katotohanan, bullseye ang mga pasaway. Asin inuumaw ang mga maray. Kuya ang veteranong komentarista sa radyo, si Joe Usabal. Sa Asintado sa Radyo.

0: Diyos maray na aga mga tugang, inipuan asintado sa radyo. Yao na po kita sa programang Prarangkahan, dara po ini sa Tuyakan Bicol Access Health Centrum Eye Center. Aminado man po ang dakol, mayuriya ang nag-uuyon na we need the change of leadership in the Senate. Kan Friday po, yaunig di sa Naga City si Senator Win Gatchalian. And iyo po ang pig-float na pangaran na pwedeng mag-ribay kay Senate President Alan Peter Cayetano. Mga tugang, siguro si mga matitino na nag-iirisip na mga Pilipino, talagang gusto nindang mag-ribay ng leadership sa Senate ta intirong nagkawarakay ang Senado. Ta, well, ipinipirit kang grupo ni Senator Alan Peter Cayetano na under attack ang Senado. In fact, based on the CCTVs, based on the account kan Philippine National Police, dahita na sana po ibali ang NBI, ta involvement sinda, basado po sa account kang Philippine National Police, eh, sa pinahiling ng mga CCTVs, mukhang daitugma sa istorya ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga sinasabi ninda, ang senda pong narrative. Pati ang pahibi-hibi kuno kansayang tugang na si Senator Pia Cayetano na maamal lamang daang nangumusta sa inda, kumusta na daang kamugtakan inda, kang nagkakaputukan, na ang totoo palan, may mga senador na nag-message sa inda and nangungumusta and sinasabihan sindang ano yan, ingat kayo, take care, ipagdadasal namin kayo kung ano-ano pa. And iyan po niluwas sa social media kang ABC saka kang GMA. May mga screenshots na nailuwas na pagpapatotoo na dai tugma, dai tama, nagpuputik si Senator Pia Cayetano parehas kang narrative kansayang tugang na si Alan Peter Cayetano. So we need talaga po ning change of leadership sa Senate. Taday po maray ang pagkaka-takeover kaning new majority. And nakakamundo, nanigdi sa bagong majority, yaon digdi si Senator Loren Legarda, na saro sa pigihilintang matino ang mga pagdidesisyon sa mga bagay na ikakarahaykan sa tuya pong nasyon. Tandaan nindo itong impeachment trial kay Erap Estrada na nag-resign si Senate President Nene Pimentel, Aquilino Nene Pimentel as the Senate President. Kato pong nagtatrial. Ito bagang envelope, tandaan nindo to, na habong pabukasan. O nag-rainar si majority kan mga senador na pabor kay Erap, na nag-walk out si mga prosecution panel na nag-lead para sa EDSA 2. O, si Senator Nene Pimentel, maalang na kaya kitang video ka to, nag-resign, nag-announce na resignation mantang nagbibilang kang boto si former Chief Justice Hilario Davide, katupong impeachment trial kay Erap. And saro duman sa mga nagdulok as yung managsuporta sa pagbubukas kan envelope, si Senador Loren Legarda and kan mag-resign, mag-announce resignation si Senate President Nene Pimentel. Saro pa ini sa nagparaluha-luha. And di ko maintindihan kung ano ang naging taya ngunyan ni Senador Loren Legarda or dahil siguro baka may connection ini sa iyang aki. na si Leandro Ligarda Liveste na tuminaya na po sa mga Duterte. Kaya pag hiniling mo, well, dahil makangalas-ngalas si Pia Cayetano at siyempre tugang niya si Alan Peter, and also dahil man makangalas, iniyo pong magtugang na Villar because they are protecting the Villar Empire na ang pagiling ninda, pigiinitan sila kan Marcos administration kaya nagkampi sa mga Duterte. So, hindi lang, mahihiling mo, they are not protecting the interests of the people, the Filipino people, they are protecting their personal interests, not the interests of the people. Arog kan sa indang sinumpaan, kan sila po mailihir bilang senador. Kaya we need a change of leadership. Kaya lang, sisay digdi sa new majority ang makukonvince na mag-value. Sisay ang inaasahan ta na digdi ang pwedeng bumalyo. Kaya suntok sa bulan, iniyo pong kampanya kang minority na makakuaning saro, at least one. Kaya magiging 12-11. A simple majority, medyo manipis. Pero nag-aasa kita na day mahaloy iniyo pong liderato ni Senator Alan Peter Cayetano. We need to change the leadership in order na maibalik ang Senado as an impartial Senate. Mga tugang sa nakaaging mga aldaw, mga nakaaging taon administrasyon, ang Senado ang inaasahan ta sa inaapod na check and balance sa itong gobyerno. Tanda mo kan panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, kan panahon ni FBR, as in iba pang mga naging presidente, maging kang panahon ni Duterte, ang Senado ang nagtitindog as check and balance kan sa tuyang gobyerno. Alagad mo niyan, sa bagong liderato ni Cayetano, bako na po ining check and balance. They are protecting their personal interest, not the interest of the Filipino people. Kaya iyo baga po ini ang mamundo sa Senado tango niyan. Dahil infiltrated na kan mga magtururugang. Maray man lamang kuta. Kung tama sa direksyon ang pigdadalaganan kan mga ini. Kundi bako po, bako ini si inaasahan ta na itataon ni ng serbisyo sa mga Pilipino. Eh, kita man kaya may mga kasalan eh. Kawasa, nagparaburuto kita. Pigparaburuto ta ang magtururugang. Hilingan nindo ang Senado. Although, maray-maray ining ki Tulpo Brothers, at least nag-side sinda sa maray. Dahil sinda nag-side sa narrative kaning magtugang na Alan Peter as in Man Pia. And also, Villar siblings. Banga si Jinggoy, saka si half-brother niyang JBR sito. Nakakamundo. Sana, kitang mga Pilipino, kay puan tapo na tabangan ang Senate, taang Senado, for the past, last president, we see the Senate, as the, iyon na sana po ang nag-check and balance sa satuyang gobyerno. Dahil talang aram mo niyan, kung iyo pag-irarainin si Senado, na inaasahan ta, nakakampi kan mga Pilipino.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
2: Radyo Guwa.

0: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas lumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
1: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
2: Mas malinaw na ba kahit gabi?
1: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
2: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nahihina nyo gikan sa Pilgrim City kan Picolandia. Pilgrim City kan Picolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asentado sa radyo.
5: Oras ngunyan mga tugang alas 7:08 na po ning pag-aaga. Ano oras pong ini, Darastoya kan EO Executive Optical for Expert Eye Care. Come to EO Executive Optical. Love your eyes.
6: Airport na kami. San ka na? 10 a.m. na.
7: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
6: Ay, malabo.
7: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
6: Para malinaw.
8: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
9: EO, love your eyes.
5: An oras sa daraman pa sa tuya mga tugang kan BMEG Feeds.
10: New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
5: Mga tugang, haloy na pong katabang kan mga Bicolano ang BMEG Feeds sa pagpapadakula kan sa tuyang atama na manok asin man mga urig. Kaya kung kita po may plano mag-piggery, mag-poultry o magatama po ni mga livestock, dapat naka-BMEG Feeds po kita. Sa BMEG Feeds, bilis laki, bilis ang kita.
11: Kuya na, ang nagbabagang mga bareta kanal daw, mga pangyayari sa nakalipas na oras, asin mga headlines na mangyayari pa sa nangunyan, kaibahan ang batikan na parabareta sa radyo. Si Joe Usaban.
12: Joe Usaban.
11: Sa asintado, bareta alas 7.

0: Diyos maray na aga mga dugang, ini po ang Asintado Barreta, alas 7. Mga dugang, sa headlines, kansutoy ang mga nagbabagang mga barreta enot sa lado lokal. Ngunyan pong Mayo 25, taon na 2026, aldaw na Lunes. Ini po ang pinakang mainit na mga barreta kang aldaw.
1: Asintado, asintado, headlines.
0: Sa headlines, kan mga nagbabagang mga barreta, sarong individual digdi sa siyudad Ganaga. Dinakop kang NBI sa sarong entrapment operation para man sa grave coercion.
1: Asintado, asintado, headlines.
0: Mag-amang Julius, Vice Mayor Julius, asin man Jerome Lelis kan Natigaon, naglipat na sa kampo kan mga Villafuerte.
1: Asintado, asintado, headlines.
0: Gobernador El Rey Villafuerte kan Camarinesur, daiman na sasakitan sa pagbiyahe, ninulitan nagagamit ng helikopter poon sa Pili pasiring duman sa Bicol International Airport, asiman poon sa Bicol International Airport pabalik sa Pili, sigun ini sa dokumento na nahiling ni Congressman Nelson Legacion.
1: Asintado, asintado, headlines.
0: Alagad, Governor El Rey Villafuerte, makakaresibi ng award sa Duyan Ka ng Magiting Award 2026 bilang maray na servidor kan mga taga Camarinesur. Senador Win Gatchalian, pinanginutan ang graduation kang nasa 98 mga early mga 98 mag-graduate sa early childhood care and development digdi sa siyudad Ganaga kanakaaging Biyernes.

Sarong persona duman sa si Roma, dakop sa bypass operation. Asintado, asintado. Samantalang, kulang sa early warning device na tinampo dyan sa may Baaw, pirana ang naa-aksidente, sigun sa mga netizen. Asintado, asintado. Headlines. Person with disability na kinukonsidera rank number 3 most wanted person sa San Fernando, dakupkan mga pulis. Samantalang, gulping mga taga-Kalabanga ang kontra sa windmill project dyan sa

0: New York Knicks. Gusto ng labsiton ang Team Can Cavaliers sa Eastern Conference Final.
1: Asintado, asintado.
0: Samantalang Alex Yala mapapalaban sa number 17 seeded na si Iba Jovic sa pagpuon kan French Open.
1: Asintado, asintado.
0: Yan ang mga headlines kan mga bareta. Dara po yan sa tuya mga tugang kan Essinger Hardware Plus. Asin man, dara po sa tuya kang Atlantic Bakery. Sa Essinger Hardware Plus, kompleto na po sa construction. And construction asin man hardware materials, mga finishing materials, mga plumbing, asin man electrical materials, kompleto po sila. Mga tools, mga genset, asin man mga water pump, water tank, asin iba pang kay puhang po nindo mga tugang. May mga furnitures man po sa second floor, mattress, asin man storage and office equipment. May elevator para dahil masakitan po ang mga senior citizen o mga PWD kung masakat po kamo sa second floor. Maiwas ang parking space, air condition ng tindahan, may staff na ready pong mag-assist sa indo. Pwede na kayo magamit yung credit card para sa payment, asin man po debit card. PhilJeps registered na sila. Magdyan lang po kamo sa lot 7 and 8 Concepcion Pequeña, Naga City. At wangan lang po yung Cancel Station Halari sa may Holy Rosary Major Seminary. Halat na kita ni popstar Sophia Poon. Daraman po ini sa tuwekang Atlantic Bakery, nagsiselebrate kan sendang ika-60 taon na anniversary. Tandaan po nindo, sa ika-60 taon na anniversary, igwana ka mo ning raffle ticket sa kada pagbakal po ning kada pagbakal po ning tinapay worth 60 pesos, may raffle ticket na kamo, may chance na kamo manggana ning brand new motorsiklo, asin man mga gadget.
1: Asintado, asintado, bareta, alas 7.
0: An eno tarangkada kan sa tuya mga bareta, dara po yan sa tuya kan Best Cafe Day, every day with Best Cafe. Mga tugang sa detalyes kan sa tuyang mga nagbabagang mga bareta sa lado lokal. Sa press release na pinalwas kang National Bureau of Investigation, sarong individual digdi sa Naga ang ipigpairaram nila sa entrapment operation na pinagkondusir sa sarong hotel digdi sa Nagas inhuniman kan violation kan Republic Act No. 9262. Nagugat asubot ang reklamo kansarong nga babae sa sayang former boyfriend na nag-coerce si man nanakot sa saya na ipapaluwas kani o ipupublikar kani sa social media ang sayang hubang retrato kung inidaidaa mag-comply sa sayang demand. Huli man sa takot kan babae. Naghagad inining assistant sa National Bureau of Investigation tanganing dakupon ang sayang dating boyfriend. Nagkondusir ning investigasyon ang mga operatiba kang NBI asin na pagkatapos na makakuha ning makasecure ning sa proper authority, pigplano na ang entrapment operation. Asin na ginibo ini sa sarong bistadong hotel digdi sa Naga. Ang babae pinag-instruksyon na kan mga tauhan kang NBI kung ano ang gigibuhon mantang iniyaon sa lobby kang hotel. Asin man nag-abot na ang sinasabing dating boyfriend gani, nag-proceed na ang duwa sa room kung sain na pinag-book kang sa iyang dating boyfriend. Asin dumana, nagkaigwaning ginibong operasyon ang mga operatiba, asin dinakop kang NBI ang suspect pagkatapos na kumagat ini sa ginibong pag-entrap kan mga tauhan kan NBI. Sinangata na po inining kasong grave coercion, violation of Section 5, asin man kan Republic Act 9262 o 2 counts. Di naman dinitali pa kan mga tauhan kang NBI ang iba pang mga istorya sa nasabit ng entrapment operation. Dati pong mag-syota ang duwa, alagad tinatakot na akan na lalaki ang sa iyan dating girlfriend na kundi makipaghilingan sa iya, iwawara kani sa social media ang mga huba kaning retrato.

asin ang mga retrato ninda mantang yaon sa sarong kwarto. Pinanginutan po ka nakaaging Biyernes ni Senador Win Gatchalian ang graduation ka na sa 98 Child Development Workers kang TESDA Kamsul Pasirings sa o sa pirang mga banuan kan ikatulong distrito kan Kamarinisur asiman Naga City. Sa sayang minsay sa ceremonial graduation asiman launching kang Early Childhood Care and Development ECCD NC3 e-learning courses sa Sarong Hotel dyan sa Magsaysay, sinabi ni Gatchalian, Chairman kan Senate Committee on Basic Education, na maray ang programa kan TESDA na mag-introducir kan siri na kurso o training para sa mga child development workers na nagsiserving child volunteers sa mga barangay o munisipyo. Sa paagi kini, madadagdagan ang sedang karaman asiman na ma-professionalize ang pagdugdo o pag-handle kan mga kakian sa daycare o early childhood education sa mga komunidad. Afuera yan kan magiging nadalaman ini tanganing maobligar ang sarong LGU na i-hire sinda bilang mga permanenteng CDW na ma-receive ning tultol na kompensasyon. Kadakol subot na mga kaakian sa nasyon ang day ready sa paglaog sa grade school, huli takadalasan apektado ang sendang early childhood development, huli sa kakulangan ng childhood volunteer. Kwalifikasyon asimang kakulangan o irregular na na-receiving allowance na kinukupit kan mga opisyales, imbes subot na itao bilang binipisyo kan mga kaakian. Mientras tanto sa entrevista kan mga taga-media kay Senador Win Gatchalian, nahapot ang senador sa ambus interview kun siya na ang masunod na Senate President. Sinabi kang senador na abangan na lang daa ang susunod na mga kabanata.

Mga dugang sa ibapan detalyes kan mga bareta, lampas 540 mga taga-partido area ang nakinabang sa free surgical medical mission na pinaggibukan pamilyang Puente Bella. Duman sa Banuan po kan Sangay, asin sa Banuan kan Tigaon, pinaggibo po ang minor surgery duman po sa Banuan kan Tigaon sa Tigaon Infirmary Hospital, samantalang ang major operation duman na ginibo sa Sangay Infirmary Hospital. Mga volunteer na mga doctors ang nag-iba sa ika-28 free surgical medical mission kan pamilyang Puente Bella. Sarong bangkete ang ginibo kang pamilyang Puente Bella sa mga volunteer doctors na konsain pinasalamatan ang mga ini sa sendang serbisyo para sa mga taga-partido. Nasa 540 mga pasyente ang pinag-operaran minor asin man na major surgery. Kadakalik-kadaklikan ni si mga may bukol, may hernia, may mga goiter asin kung ano-ano pa. Libre po ang bulong, pati po ang mga bulong asin man check-up. Nagigibo na po sa Sangay asin man sa Tigaon para sa follow-up kan mga nag-undergo ning operasyon. Tatawan po ning onra si Gobernador El Rey Villafuerte sa pagbisto kan sa iyang maraida ang liderato sa probinsya kan Camarines Sur. Sa post kan sa inda kang Kapitulyo Provincial, si Gobernador El Rey Villafuerte tataan daa kang inaapod na duyan kanang Magiting Awards 2026. Na konsain pinagbibisto si Camarines Sur Governor El Rey Villafuerte Jr. bilang saro sa mga piling-piling Pilipino sa pagsiservisyo sa tao asin sa Banuaan sa gigibo na duyang kanang Magiting Awards 2026 bilang parte kan pag-celebrar kan araw ng kalayaan ng Pilipinas. Ang nasabit ng online ang nasabi ng online award, nag-iingganyo sa mga personalidad na kung igwaning may mga kabisto na igwasubuot ning maray na akomplisamento, i-nominate sa sainda. Saro digdi si Gobernador El Rey Villafuerte, hulikan padagos na dedikasyon, malasakit asin man na pagtabang para sa kapakanan kan mga namamuang Pilipino. Sigon sa organizer, si Villafuerte, pigre-representar da ang makabayan na pamumuno tunay na serbisyo publiko sa paagi kan sa mga programa asin man advokasya para sa Camarines Sur. Ang maray da ang kamugtakan kan Camarines Sur ngunyan, iyo ang saro sa basihan na maray ang paggogobyerno ni Villafuerte.

0: Health Tips ngayong tag-init. Maggamit ni Double Shirt Technique. Magsulot ng manipis na basang inner shirt as in patungan ng dry shirt. Natural aircon effect habang naaalang. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur.
1: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
2: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Remeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
0: Road friendly tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Dai po magmaneho na nasa impluensya nin arak o droga. Delikadong marahay sa pagkontrol kan sa tong bihikulo. Dipisil ang pagmaniobra kan sa tong manipela kung kargado nin agwa di pataranta. Kaya kung may kargang agwa, pagmaneho, palihiso ng una. Don't drink and drive. Ang road-friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.

0: Pao Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
1: Nahihinga nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
2: Alas 7:33 na po ng pag-aaga. An oras na yan, darap po sa tuya kan mga tugang, darap po sa tuya kan 3N Bakery. Kung naghanap kita ng masyaram na siupaw-siupaw na managom, toasted and steamed siupaw, hindi na po kita sa 3N Bakery. Ang 3N Bakery, lakop na po sa Bilog ni Naga, Kamsur, asiman sa Bicol Region. Dawa sa hinggang Surok Magduman. Sa Naga City, duwa po ang bagong bukas kan 3N Bakery. Diyan po sa may tungod kang Uni Oil asiman sa may Mabulo. Kaya kung naghahanap kita ng masiram, barato na tinapay, 3N Bakery na ang satuyang dumanan. Ang masunod na mga bareta, dara po yan sa tuya kan Bicol Smart Saves Solar, the solar that you can trust. Si gusto pong magtipid sa kuryente, mga tugang, magdiyan na po kita sa Bicol Smart Saves Solar. Kontakon lang nito si Engineer Harry King Avenido sa saya pong number 0997-688-4865 sa gusto pong magpakabit ng solar. Available po sa inda ang bifacial technology, technology na nagkukuha po ng enerhiya sa atubang at siman sa likod. 730 watts na peak power. Halawig ang lifespan kan sa tuya pong solar, as in ang durability talagang maigagarantiya. Duwan kita sa accredited po kan Department of Energy. Balik kita sa tuyang pagbabareta, nalagasan po ang NPC ning Vice Mayor asiman Konsyal dyan po sa Banuan kan Tigaon. Iyan kan formal nang i-anunsyo sa Facebook kan mag-amang Julius asiman Jerome Lilis. Si Julius Lilis, iyo po ang Vice Mayor ngunyan kan Tigaon, mantang ang aki kani. Iyo man po ang saro sa mga miyembro kang konseho kang nasabit ng Banuaan. Hali sa NPC, nagalipat sa Team 1 Cabsur ni Villafuerte ang mag-amang Lilis. Basado po iyan sa sendang anunsyo sa Facebook. Pahiling pakandua ang retrato na kaibahan si Gobernador Elry Villafuerte, asin naka-V sign na ang mag-ama. Mientras tanto, sa mga police report, sarong babae sa Baaw ang gadan kanini makuryente mantang naglilinig ning harong. Nangyari ang insidente alaw na 20 ning hapon sa Sonto, Barangay Nicolas, San Nicolas, Baaw, mantang naglilinig sa sendang harong ang biktimang si Shirley, 55 anyos, kan makakapot ini sa ubak na extension wire, naging rason tanganing ini magkibigbig. Pinagdarap ang mangkutana sa hospital pero ini po deklarado ng dead on arrival. Saro man na persona na person with disability na kinukonsider rank number 3 most wanted person sa San Fernando ang dinakupkan mga pulis. Alas 3 ting hapon sa Zona 1, Barangay Pipian, San Fernando, kanserbihan po inining warrant of arrest ang suspect na si alias Luciano, 57 anyos, PWD, residente kan San Fernando. 200,000 pesos ang piyansang pigre-recommendar kang korte sa kasong rape by sexual assault. Mantang mayong piyansa ang pigaatubang kaning kasong statutory rape. Dahil naman pinag-elaborar ka mga otoridad ang bilog na istorya ni Nulita Maselan ini. Lalong-lalo pa at kinukonsidera pong person with disability ang 57 anyos na alleged nakakomiter ng pang-abuso asin man pang-rape. Ninuli sa kawaran po ning early warning device. Pira ng mga sasakyan, kabali po ang motor ang naaksidente sa road repair dyan sa Santa Elena, Bula. Huli kang kakulangan daa kan DPWH Regional Office na maglaag ang kontraktor ni mga barikada early warning device sa lugar. Sa video na pinost kan na sarong netizen kan nakaagi pong petsa 23 maagahon. Pirang mga bihikulo ang na-shoot sa nasa bitang pigre-repair na highway dyan sa Maharlee Highway, dyan po sa may Santa Elena, Bula. Duwang truck, asiman limang motor ang naka-araksidente sa lugar. Ini ang post o video post kansarong netizen mantang pinapahiling niya na nagre-rebay siya ng gulong, asin mantang nagre-rebay ng gulong, may nakashoot na bihikulo sa pinagre-repair kan kontratista. Mga tugang, duwang magkasuway na bypass operation ang pinagibukan PDP National Police. Saro duman sa Siruma, dakop ang sarong 25 anyos na parauma kang iniipairarom sa bypass operation. Nagresulta sa pagkakadakop ni alias Minik, 25 anyos. Nakuakan ng mga polis sa sospek ang tulong pidaso ng transparent plastic sachet na may laog ng shabu na nagkakadere 2,720. Samantalang duman sa Pili o dyan po sa Pili, sarong 40 anyos man na persona ang dakop kang Pili PNP. Alas 5.38 ng hapon sa zona 5 barangay Tagbong Pili kan inidakupon kan mga polis si alias Kambal, 40 anyos, nakuha sa iya ang sarong pedaso ng sachet na may laog ng pinagtutubo din shabu. Asin ngunyan ini sasampahan na po ng kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ang mga baretang sendong nahinanyog mga tugang darapo sa tuya kan Bicol Petroleum authorized reseller kang Shell Fuel sa Bicol region. Pangunahing tagapamahagi ng dekalidad na produktong petroleum mula sa Shell, ang Bicol Petroleum Distributor ay nagsisiguro ng maasahan, ligtas at dekalidad na serbisyo para sa bawat motorista sa rayon ng Bicol. Sukol asing kalidad, siguradong garantisado. 28 pong gas station sa bilog na Bicol ang mahihiling ta sa mga probinsya kan Camarines Sur, Albay, Asinman, Sorsogon. Ang baratang yan, daraman po sa tuya kan Lotus Blue Hotel. Ang pinakanginot pong hotel sa Naga na yaon po sa Laog Gang Mall. Kaya kung kita po naghahanap ng hotel, sigurado ito po marayan serbisyo, kompleto, hindi na kita sa Lotus Blue Hotel. Harani po sa sentro, harani po sa mga hangout sa Naga. Along Roa, sabi nyo, Barangay Triangulo, Naga City. Yaon lang po ini dyan sa may Yashano Mall. Naraman ini sa tuyo mga tugang kang 3JX Solutions. Naghahanap ka muna ng mga appliances pon po sa refrigerator, TV, washing machine, mga radyo, gadget, as in kung ano-ano pa, kompleto na po sinda. Pon sa pati po aircon, split or window type, available po sa inda. Mga water heater, dispenser, water dispenser, available man po sa sinda mga tugang. Iguaman po sinda ng genset, mga electronics and man electrical supplies, mga video okay, asin kung ano-ano pa. Asin ang sindang 3JX solar aircon. Sa kandidat pong 40,000 na solar aircon, pag nagpakabit ka mo, worth 40,000 na aircon, mga tugang, pwede na nindong iagi po yan sa 3JX Sulugan, pwede na po sa Home Credit, as in pwede man po sa Skyro para dahi kita magabatan. Makakatipid ka pa ning kuryente pag naka 3JX Solar Aircon ka na. Diyan po yan sa Barangay Dinaga, along Elias Angeles Street, arani sa Plaza Rizal. Baretang Sports, and Baretang Sports, dara po sa tuya kang Naga College Foundation. The home of the Tigers, the home of the champions.

Baratang Sports. Sarungganan na lang ang kinakipuampag ang New York Knicks. Tanganing makabalik na sa makabalik sila sa NBA Finals sa inot na pagkakataon na puon kang 1999. Matapos na duminahon kani ang Cleveland Cavaliers sa Game 3 sa score na 121-108. Asin umabanti po sa kartadang 3-0 sa Eastern Conference. Nangenot si Jalen Bronson kang ini kumamada ning 30 puntos mantang nagambagman si Mikal Bridges ning 22 puntos mantang nagtauman ning sulodang solidong suporta si Da Uji Anunobi na may 21 puntos si man si Karl Anthony Towns na may all-around performance sa 13 puntos, 8 rebound at si man 7 assist para man sa Knicks. Sarunggana na lang kinakaipuan ka Knicks, tangani makaabanti na sa NBA Finals. Hasin halaton ang naglalaban na San Antonio Spurs sa siman ang Oklahoma City Thunder. Kanakaging aldaw din agpo kang OKC. Ang Spurs, kaya lamang na ang OKC 2-1. Sa kawat na tennis, magabat ang kalaban ni Alex Yala sa opening kang French Open. Ninulit tahahampangon kang Pinay tennis star ang 17th seeded na si Iva Jovic kang Estados Unidos sa opening round sa Paris France. Ini ang inot na beses na makahampangan ni Yala si Jovic sa singles maski pa nagkaibahan sila sa doubles sa ESB Classic kang Enero na kunsay nakaabot sila sa semifinals bago na daog. Si Yala malaban man sa doubles, kaibahan niya sa doubles si Victoria Mbuko kang Canada. Mientras tanto, ready naman da si Yala na makipagbakbakan kay Jovic. Ang Baratang Sports, darapo sa tuya, Cannes!

0: Makatugang, iyon na po yun ang kabilugan kan sa tayong mga nagbabagang mga bareta. Digdi po sa Asintado Bareta alas 7. Ang mga baretang inina sa tuyo na antabayan, ang dara po sa tuyo kang HGB Pawn Shop, ang pawn shop po na kadamay ta sa panahoning kagipitan. Turn your gadget into budget. Madyana sa HGB Pawn Shop, halangkaw sidang kumilatis, madaling kaulay, asin man halaba po ang terms, pwede ninyong i-renew, hababaon po ang interest rate, kaya talagang day ka mo papasakitan sa panahoning kagipitan. Pwede ka mong mag-collateral kan sa inyo pong mga mobile, asiman smartphone, iPad, tablet, DSLR camera, netbook, laptop, appliances, motorsiklo, kotse, asin iba pa. Mga tugang, may extended months, tanganing matubos o ma-renew ang sa inyo pong mga gadget. Tandaan, pito ang mga branches po nila sa Camarines Sur. Ang pampitong branch, nagbukas na po dyan sa B112 building, Renacimiento Street, Biak na Bato Street, Tabuco, Naga City, sa may terminal po kan na Mindanao, asin man Gainsa. Likod lang yan kang BDO. Naraman po ini sa tuya mga tugang kang James sa Jameson Marketing. Ang dealer po kang Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Genuine Parts na presyong masaba kumpara sa company price. Nagtatabang man sila sa gusto pong magbukas ng Micro Motor Parts na tindahan. Sinda matok do asiman ma support sa indo all the way. Kaya sa inpakita sa pinakanghaloy ng motorcycle parts na tindahan since 1972. 50 years na sinang nagsiserbi sa motorcycle riding public. Dumanan po ang sinang main office sa Jameson, Tabuco. Pag naubusan man po kamuning LPG, Nation Gas ang sa tuyang dumanan. Tandaan na po ang Nation Gas. Sinda po ang nagdi-deliver hanggang 10 o'clock ning banggi. Pakisave po kang contact number ni Kirk, 0961-42673, 0956-015-6800. Makuha po yan sa ground floor kan Manta Building na PNR Road, Tabuco, Naga City. Mga tugang, iyon na po yan ang kabilugan kan sa tuyang mga nagbabagang mga bareta. Ligdi po sa Asintado Bareta alas 7. Ako po ang sendong naging para bareta, si Joe Osabal, Diyos Mabalos, Marhay na Aga.
1: Sa inyong nahinanyo ang mga nagbabagang bareta. Digdi sa Asintado, Bareta alas 7.
2: Radyo Guapito. It's back to school at ACLC. Ready ka na ba? Enroll na sa senior high kan ACLC dahil 100% libre ang mga halis sa public schools. Walang miscellaneous at tuition fees sa ACLC. We offer new senior high strengthened curriculum, business and entrepreneurship, arts, social sciences and humanities, STEM, ICT, food and bakery operations, hotel operations and events, management tracks. At ACLC, fully air-conditioned ang kanilang mga classrooms. Kaya kung senior high ka na, mag-ACLC na. Visit them at ACLC Building, Sentro ng Naga, tapat lang ng E-Mall, San Francisco, Naga City, with branch at San Miguel, Iriga City. Contact them at 0998-973-3221. You can enroll online via Facebook page at ACLC-Naga or visit them with your requirements at MATIC. Enrolled ka na sa ACLC. Enrollment is going on at ACLC.

Mga tugang Diyos Maray na aga, ako po ang sa lulingkod, si Joe Sabal. Mag-iribanan po kita ngunyan na Lunes, Mayo 25. Awardee si Governor Villafuerte, ano to, duyan ng magiting